0: dan rashin karfi ne ke hana su wasu kuwa rashin sanin muhimmancin sa ne dalilin su na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na karfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin kara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata Kungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurari, akan wannan batu shirin rayuwa ta na yau zai zo muku. Kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa yarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana akai.
1: Rayuwa ta.
2: Ta hanyar wannan shiri New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi tare da karfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, yace manufar su ita ce
3: karfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6 sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya kara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
4: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin cututtuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
5: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
6: Idan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su a matsayin ki na uwa in har za a ce kullun kina jinyar yaro to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi
2: duk da irin kokarin da ake yi wajen kara yawan yaran da ke samun rigakafi masu ruwa da tsaki sun ce akwai bukatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake bukata daga cututtuka da za a iya kauce musu
1: RFI
0: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
7: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai. Kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa. Ya kamata a ce su lura zuwa.
8: Ya shi cika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki ciki?
7: Wata uku ko zuwa wata hudu. Yanzu kuma muna tantance.
8: Shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
7: Alhamdulillah tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
8: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na New Incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yari ya farsama da ake barwa da sauransu.
7: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana ce maka. Ta ko ina ma. Da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba.
8: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yi ma aiki rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yaki.
7: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
8: To amma shi ma dai yana taimaka.
7: A'a, ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je ni saboda ina son rigakafi.
8: Me shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa
7: ma insha

0: Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma
1: wani bada
2: wani kira zaki ga sauran yan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasuwaci dangane da kawo ƴaƴansu idan kake
0: gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani to haka zan iya cewa gaskiya bazan kawo ba gobe to kuma da naga kuzarin da take da shi lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta
3: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
4: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
3: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
4: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
3: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba
3: idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
4: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa director gudanarwa na kungiyar ta New Incentives
6: mun maida hankali akan bada tallafi ma mata da wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017 mun fara tun daga jihohi guda uku jihohin Katsina Jigawa da Zamfara daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7200 da yan kai
7: baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma
6: ba wai kuɗi kadai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti akan je karkara a wayan mu mutane da kai akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa ya kallaba san amfanin ta bane ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu suna son wani ya zauna ya wayan musu da kai mukan yi haka nan
7: shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya kudancin Najeriya ba su da wannan matsalar ne
6: a ko ina akwai matsalolin amma dai arewacin Najeriya annan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko ina
7: adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi
6: aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7 a shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5 a yanzu ko har mun kai miliyan 7 kuma ana nan ana ci gaba banda kudaden nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi
5: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa director gudanarwa na kungiyar New Incentives Gareku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga Gareku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
8: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
9: RFI
8: To yanzu kuma sai nishadi

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare ga kanin labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya wato na sojoji kenan daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da amincin Majalisar Dinkin Duniya in har ya hau kujerar Sakataren General na Majalisar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shiga da kara na kotun. To ga labarin kamar da muka shirya su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashen tsaron kasar mai fama da matsalolin yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya har ila yau ta cika tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasar a zabe mai zuwa Atiku Abubakar tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka, yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi a yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga a gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao, lamarin da ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yuli nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar, inda ya watsi da buƙatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis yayin da suka wato suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Dinkin Duniya, an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban kasar Senegal Macky Sall wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karbi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin da'a da suka shafi badakalar wato Farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta Farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta'asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara-shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin kasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Lakipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin kasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kada ƙuri'ar yankan kauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai komandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. Gwamnatin Najeriya ta sake tsantar kanta a cikin wata dambaruwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026. Abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe, musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce, shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awwal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAG mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
3: a'a, ai masarautu hurumi ne na jihohi, ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kuɗi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin bata mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
2: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
4: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba musu daidai ba ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
2: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da muƙaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin Kasanki da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
5: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau. Waɗansu suna iya suka, amma waɗanda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka ɗin shi ne abin da ya dace. Saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, faɗoke akwai development masu dama, amma kuma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba masarautun sun shigo ba, har yanzu abin ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
2: Majalisar Tarayya, wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Dicket Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
6: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
7: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakuri ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci buƙatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
6: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin muhimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da muhimmancin sa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya dake fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan rashin karfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin muhimmancin sa ne dalilin su na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives dake aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na karfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin kara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives wadda aka samar a shekarar 2017 ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku kuma bakin mu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ƴarta, sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin mu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana akai.
8: Rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi tare da karfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, yace manufar su ita ce
10: karfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya kara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
11: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su tutuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
12: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma wa ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
13: Dan mafi la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyar yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin kokarin da ake yi wajen kara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai bukatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake bukata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
14: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai, kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa ya kamata a ce sanin rasuwa.
15: Yaushe kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki kike?
14: Wata uku ko wata hudu. Yanzu kuma muna tantance
15: shine na ƙarshe kin. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
14: Alhamdulillah tunda dai gashi nan ko a jikin ettawa misali irin wayannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
15: Kina daga cikin wadanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya wadannan abin da ake baci ke taimaka miki wurin biyan kudin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
14: Masha Allah alhamdulillah komai ma yana taimaka ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba.
15: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yake rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yake?
14: A'a ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
15: So amma shi ma dai yana taimakawa?
14: A'a ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je saboda ina son rigakafi.
15: Me shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
14: Ma insha Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma
15: wani bada. Kun kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasuwaci dangane da kawo ƴaƴansu idan kake?
14: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ran in ta dan yi zazzabin ta na bata magani. To haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe to kuma da naga kuzarin da take da shi lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives.
18: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da ƴan kai.
2: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma?
18: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti akan je karkara a wayan mu mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa ya kallaba san amfanin ta bane ko kuma a suna da wani abu da ya shige musu suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
2: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
18: A ko ina akwai matsalolin amma dai arewacin Najeriya annan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
2: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
18: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga a yi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar New Incentives. gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwariya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin RFI to yanzu kuma sai nishadi

0: sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. Mai saurare akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku kuma bakin mu san hada da malama Fatima Ismail wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa yarta sai kuma Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives amma kafin nan ga rahoton da wakilin mu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana akai
1: rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi tare da karfafa su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Misbahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, yace manufar su ita ce
3: karfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6 sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya kara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
4: Nace mai suna Lihatu Markus. A matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin cututtuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
5: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage nace zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
6: Idan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da nake kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da mu ina iya tantance su a matsayin ki na uwa in har za a ce kullun kina jinyar yaro kullun kina jinyar yaro to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi
2: duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samu rigakafi masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu
1: RFI
0: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da malama Fatima Ismail. Wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
7: Alhamdulillah tunda dai da abin da akai gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaran mu yana nunawa sosai. Kuma ina jin hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa. Ya kamata a ce sun dora zuwa.
8: Yaushe kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki kike?
7: Wata uku ko wata hudu. Yanzu kuma muna pentati.
8: Shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
7: Alhamdulillah tunda dai gashi nan ko a jikin ƴaƴtawa misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
8: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na New Incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
7: Masha Allah alhamdulillah komai ma yana taimaka ta ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka ba abin da zan tafi dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba.
8: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yin ma yanki rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yaki?
7: A'a ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
8: To amma shi ma dai yana taimakawa?
7: A'a ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je saboda ina son rigakafi.
8: Me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
7: Ma insha Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
9: Wani bada.
8: Kun kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasuwaci dangane da kawo ƴaƴansu idan ka
7: gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gode to kuma da naga kuzarin da take da shi lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanin labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya wato na sojoji kenan daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da amincin Majalisar Ɗinkin Duniya in har ya hau kujerar Sakataren General na Majalisar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka wato ta duniya na shirin kada ƙuri'ar yankan kauna kan babban mai shiga da ƙara na kotun. To ga labarin kamar da muka shirya su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin faɗaɗa yawan rundunonin sojin ƙasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga ɗaukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na ƙarfafa sashen tsaron ƙasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya Rehar Elayo ta caccaki tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar. Tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka, yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi. A yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da aka wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao. Lamarin dai ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar, inda ya yi watsi da bukatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis, yayin da suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya, an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall, wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karbi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin da'a da suka shafi badakalar wato farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta'asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin kasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Laikipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin kasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kada ƙuri'ar riyankan kauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soki matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai komandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. Gwamnatin Najeriya ta sake tsintar kanta a cikin wata dambaruwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026. Abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka. Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudade musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce, shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAC mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
3: a'a, ai masarautu hurumi ne na jihohi ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kudi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin bata mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
2: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
4: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba a musu daidai ba ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
2: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da mukaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin kasanki da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
5: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau. Wa'yansu suna iya suka, amma wa'yanda suka fahimci abun to za su ga cewa yin haka din shine abin da ya dace. Saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, faɗoke akwai development masu dama, amma kuma akwai wa'yansu abubuwa wanda idan ba masarautun sun shigo ba har yanzu abun ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
2: Majalisar Tarayya wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Decade Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
6: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
7: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kuna-kuni ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci buƙatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
6: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin mahimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da mahimmancin sa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancin sa ne dalilin su na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. Mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku. Kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ƴarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya hada mana a kai.
8: Rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi tare da ƙarfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, ya ce manufar su ita ce
10: ƙarfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar kafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iyakuɗin da muke bayarwa ne na kullun-kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
11: Nace mai suna Lihatu Markus. A matsayina na uwa, ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su tutuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
12: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da ko da sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
13: Idan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya, yana da game da wasu cutukan da muna iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyar yaro, kullun kina jinyar yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa 'yarta allurar rigakafi.
8: Alhamdulillah, tunda dai da abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai. Kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa. Ya kamata a ce sun dora zuwa.
14: Yaushe kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki kike?
8: Wata uku ko zuwa wata hudu. Yanzu kuma muna pentatif.
14: Shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
8: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ettawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
14: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake ba ki ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsan mu da ake barwa da sauransu?
8: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka ta ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan tafi dai, Allah ya saka da alkairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
14: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yanki rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yaki?
8: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
14: So amma shi ma dai yana taimakawa?
8: A'a, ni to duk da haka, amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je ni, saboda ina son rigakafi.
14: Me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
8: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
14: Wani bada. Wani kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata, iyaye, waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu idan ka?
8: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa, saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta ɗan yi zazzaɓin ta na bata magani, to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi, aka za ka ga na kawo ta.
15: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
16: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
15: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
16: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
15: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives.
17: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
2: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma?
17: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada a asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayan mu mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kallaba san amfanin ta bane, ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
2: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
17: A ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san alluran rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
2: Adadin mata kunce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
17: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na kungiyar New Incentives. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
18: RFI.
0: To yanzu kuma sai nishadi.

0: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai, kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa, ya kamata a ce su dinga zuwa.
1: Yaushe kika fara wannan rigakafin, kuma yau a wani mataki kike?
0: Wata uku ko zuwa wata hudu, yanzu kuma muna pentati
1: shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
0: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ettawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
1: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki, wurin biyan kuɗin machine ko wurin siya ma yarin ya farsan mu da ake barwa da sauransu?
0: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka a ko ina ma, da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan tafi dai, Allah ya saka da alkhairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
1: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yi ma yanki rigakafi, ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yanki?
0: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
1: So amma shi ma dai yana taimakawa?
0: A'a, ni to duk da haka, amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je, saboda ina son rigakafi.
1: Me ye shirin ki na gaba, kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
0: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
2: Wani ba da
1: wani kira zaki ga sauran yan uwanki mata, iyaye, waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu idan kake?
0: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa, saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani, to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi, zaka ga na kawo ta.
3: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
4: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
3: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
4: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
3: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
5: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
4: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar ta New Incentives.
7: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan ƙungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
8: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali a kai kuma?
7: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayan ma mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kalla ba san amfaninta bane, ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
8: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
7: Ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san alluran rigakafi, ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafinsu sun fi yawa a arewacin Najeriya, based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
8: Adadin mata kunce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
7: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba, banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
6: Tattauna

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirin mu na dare. Ga kanin labaran duniya. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya wato na sojoji kenan daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da amincin Majalisar Dinkin Duniya in har ya hau kujerar Sakataren General na Majalisar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shiga da kara na kotun. To ga labarin kamar da muka shirya su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashin tsaron kasar mai fama da matsalolin yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya har ila yau ta caccaki tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasar a zabe mai zuwa Atiku Abubakar. Tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka, yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi. A yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao. Lamarin dai ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yuli nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar, inda ya watsi da bukatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis, yayin da suka wato suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Dinkin Duniya, an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban kasar Senegal Macky Sall, wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karbi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin da'a da suka shafi badakalar wato Farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta Farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin kasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Lakipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin kasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kada ƙuri'ar yankan kauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soki matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadugon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai komandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. Gwamnatin Najeriya ta sake tsintar kanta a cikin wata dambarwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026. Abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka. Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudade, musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce, shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awwal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAG mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
3: a'a, ai masarautu hurumi ne na jihohi, ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kudi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin bata mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
2: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
4: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba musu daidai ba ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
2: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da muƙaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin Kasanki da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
5: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau. Waɗansu suna iya suka, amma waɗanda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka ɗin shi ne abin da ya dace. Saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, faɗoke akwai development masu dama, amma kuma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba masarautun sun shigo ba, har yanzu abin ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
2: Majalisar Tarayya, wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Dicket Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
6: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
7: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakuri ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci buƙatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
6: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin muhimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da muhimmancinsa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancinsa ne dalilinsu na ƙin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata ƙungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a faɗin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Ƙungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku, kuma bakinmu sun haɗa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ‘yarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan ƙungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya haɗa mana a kai.
8: Rayuwata.
2: Ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da ƙarfafa su su kai ‘ya’yansu wurin samun allurar da ake buƙata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar, ya ce manufarsu ita ce
10: ƙarfafa wa iyaye mata gwiwa su kai ‘ya’yansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko, iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun-kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa, sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
11: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in dinga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su cutuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
12: Sunana Asma'u Abubakar, shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ‘ya’yana rigakafi, sabila da koda sun zo ko zazzaɓi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauƙi.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
13: Da mafi la'akari da rayuwar ‘ya’yanmu na yanzu da nake ƙoƙarin karɓar rigakafi da na baya yana da banbanci game da wasu cutukan da muna iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyar yaro, to duk wani ƙarfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin ƙoƙarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ‘yarta allurar rigakafi.
14: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai, kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa ya kamata a ce sun dora zuwa.
15: Ya shi cika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki ciki?
14: Wata uku ko zuwa wata hudu. Yanzu kuma muna pentati.
15: Shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yake?
14: Alhamdulillah tun da dai gashi nan ko a jikin ƴattawa misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
15: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baci ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yari ya farsan mu da ake barwa da sauransu.
14: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana ce maka. Ha ko ina ma. Da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba.
15: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yake rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yake.
14: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
15: To amma shi ma dai yana taimaka.
14: A'a, ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je saboda ina son rigakafi.
15: Me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
14: Ma insha Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
16: Wani bada.
15: Kun kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu rigakafi.
14: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani. To haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gode to kuma da na ga kuzarin da take da shi lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, Daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives.
19: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da ƴan kai.
2: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali a kai kuma?
19: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayar ma mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa ya kallaba san amfanin ta bane ko kuma a suna da wani abu da ya shige musu suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
2: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
19: A ko ina akwai matsalolin amma dai arewacin Najeriya anan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
2: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
19: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga a yi wayar da ma mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, Daraktan gudanarwa na ƙungiyar New Incentives. gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim, na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalamu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin. RFI. To yanzu kuma sai nishadi.

0: karu 20 tsagwaran san rai ne da keta doka kuma za su daukaka kara dan kalubalantar hukuncin
1: bayan gumda baki na wani dan lokaci hukumar tayyara Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wanda ya da har-haren ta'addancin da aka kai karshen mako kan sojojin kasashen Niger da Mali a yankunan Tilaberi na Niger da kuma tsakanin gawoda a Nefis na Mali wadanda suka yi ajalin soyoyi da dama tare da shikata wasu masu yawa yana mai nuna damuwa kan saki bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin Shamsiya Haruna na duke da karin bayani
2: a madadin tarayyar Afrika shugaban ya mika ta'aziyar sa ga gwamnatoci da al'ummomin Niger da Mali tare da yiwa wadanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa yana mai jinjinawa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukan su yayin gudanar da aikin kare kasashen su haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afrika na tsayin daka danganin cewar an hada kai da goyen baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali domin shawo kan wannan matsala shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta kasashe da dama wacce ke bukatar hadin gwiwa mai dorewa a fadin nahiyar inda ya bukaci a karfafa tsaron kan iyakoki musayar bayanan sirri yaki da hanyoyin samun kudaden ta'addanci da kuma hadin gwiwar shari'a tsakanin kasashen yankin a cewar sa wannan tsari na hadin gwiwa ne kadai zai iya gurgunta ayyukan yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar Mahmud Ali Yusuf yayi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaki da ta'addanci yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afrika za ta cigaba da bawa kasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta yancin ikon kasashen su.
1: To muna yankin Sahel inda hukumomi a jamhuriyar Niger suka shirya wani zama da nufin lalubo hayoyin da za su bayar da dama na baiwa yan kasa damar shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a kasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya hada mana wannan rahoton.
3: Manufar da hukumar Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na kasashen waje kofa a bude take yanzu ga ƴan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda dan farar hulla da ke kare haƙin al'umma a kasar ta Niger game da wannan taro yana mai cewa
4: in kaman akwai kamfanoni na kasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne in zinariya ne in iranium ne abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta kasashen su ko su kai shi duniya abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kaman matasa su tamu aiki abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na kasar Niger
3: Alhaji Yakuba dan Maradi ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa a kasar ta Niger ya bayyana mana irin ayyukan da ƴan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya
5: neman man ma yana tare da wasu ayyuka waɗanda sai an dauko kamfanonika na kasashen waje kamar na gine-gine riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa ƴan kasar Niger a ciki
3: Alhassan Barka na kungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun karkashin kasa yayi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga ƴan Niger ta yadda kasar za ta amfana
6: ba a cewa ka sami incin kanka inda sai wani ya da ya baka ɗan Niger su gama ƙarfin su a rinkayen su city masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai
3: Abdullahi Isa Lagos RFI
7: Masararo ka shiki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya 6 kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na RFI
1: Idan muka garzaya yankin Afrika jami'an tsaro a Liberia su sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi Hawwa Hallar Gongozo ta hada mana wannan rahoto
8: Babban spaten yan sandan kasar Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida dake unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amerika miliyan 370 an cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar inda ake ci gaba da fadada bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hudar. A karin bayanin da ya yi wa manema labarai spetan yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damu gwar manufa a cikin kasar ne suka kaddamar da bincike inda daga bisani suka yi nasarar gano hudar da kuma wasu mutane

0: bakwai daidai agogon Najeriya Niger kamar chadi shida kenan agogon TU daga Ghana sashen Hausa na Radio France International ake sarare kamitoci 22 da 25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan safiya ga kanan labaran Gwamnatin Najeriya ta samu goyon bayan kungiyar gwamnoni kan shirin karar rundunonin soji hudu da kuma daukar sabbin sojoji 28,000 don yaki da matsalolin tsaro. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya koka da karuwacin zarafin mata a Al Ubaid mai fuskantar kauyen RSF can a Sudan. Amurka ta gargadi Rasha da China kan sayarwa da Iran makamai a wani yanayi da har-haram bangarorin biyu ke ci gaba da zafafa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi maraba da matakin shugaba Bola Tinubu na fadada rundunonin sojin da kasar ke da su zuwa 12 daga 8 da ake da su a baya da kuma daukar sabbin sojoji 28,000 don tunkara matsalolin tsaron da suka dabaibaye kasar. Sanar da kungiyar gwamnonin ta fitar dauke da sa hannun shugabanta kuma gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak ta ce karin sabbin rundunonin sojin har guda hudu a lokaci guda shike matsayin mafi girma da aka taba yi lokaci guda a tarihin Najeriya wanda ke nuna aniyar gwamnati na karfafa sashen tsaron kasar. Gwamnan jihar Agadez Major General Ibrabula Maisa ya jagoranci taron tsaro na jihar wanda ya mayar da hankali kan barazanar da yankin ke fuskanta da kuma yadda za a lalubo sabbin dabarun dakile bata gari. Kamar yadda aka saba taron a wannan karan ya hado kan fannonin tsaron jihar yanda aka ga wakilcin farar hula duk dai a kokarin hada karfi don dakile matsalolin tsaron. Mali ta yi watsi da ikirarin gwamnatin Amurka na kokarin shiga tsakani a yakin da kasar ta yankin Sahel ke yi da yan ta'addan GNIM mai biya ga kungiyar Al-Qaeda da a baya-bayan nan suka zafafa har-hara a kasar musamman bayan kawancinsu da intawayen Afsinawa. A jawabin sa gaban taron manema labarin da ya gudana a birnin Bamako, ministan wajen Mali Abdoulaye Diop ya ce babu gaskiya kan batun na yiwuwar kai harin Amurka a cikin kasar wanda ke matsayin martani ga rahoton Washington Post da ke cewa Donald Trump na duba yiwuwar kai hari kan yan ta'addan kasar. Majalisar Dinkin Duniya ta koka da yadda karuwar cin zarafin mata ke ci gaba da ta'assara a Sudan musamman a Al Ubaid babban birnin jihar Arewacin Kordofan dake karkashin kauyen mahayakan RSF a wani yanayi da yakin na Sudan ke tunkarar shekaru hudu. Majalisar ta ce mata suka fi wahaluwa cikin yanayi na tagayyara da fargabar fuskantar har-har a kowane lokaci. Majalisar ta ce matan a Sudan na cikin yanayi na fuskantar har-harin jirage marasa matuka a cikin dare yayin da asafiya kuma suke fuskantar hadarin gamuwa da cin zarafi ta hanyar fadi hatta a wajen diban ruwa a rijiyoyin bayan gari. Alkaliman mutanen da suka harbu da cutar Ebola ya tasamma 3,000 a sassan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan samun karuwar mutane fiye da 300 sabbin harbuwa da cutar a sassan kasar ta biyu mafiya ganin tsanantar cutar. Alkaliman da mahukuntan Congo suka fitar a yammacin jiya Juma'a sun ce mutane 2,905 ne suka harbu da cutar daga farkon bullar ta a ranar 15 ga watan Mayu da ya gabata kawo yanzu ciki har da mutane 1,269 da cutar ta kashe. Sai dai hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai yiwuwar alkalman masu dauke da cutar da kuma waɗanda suka mutu ka iya haura adadin da hukumomin na Congo suka tattara ganin yadda a kwanaki biyu aka samu mutane kusan 200 da suka mutu. Mahukuntan Liberia sun sanar da kame hudar Iblis da darajarta ta kai dala miliyan 317 da aka loda don safarar ta zuwa nahiyar Ture wanda aka kiyasta nauyinta da kilogram 3,971. Rundunar yan sandan Liberia ta jagoranci bankaɗo hudar ta Iblis a garin Duwazin na gabashin birnin Monrovia ta ce ta kame mutane biyu da ta ce su suka tsara safarar. Shugaba Donald Trump da Amurka ya gargadi kasashen China da Russia game da sayarwa Iran makamai a yakin da kasar ta gabas ta tsake ke ci gaba da yi da Washington wanda ya shiga kwana na 14 ana kaiwa juna harahar a bayan nan. Donald Trump a jawabinsa na jiya Juma'a ya ce baya tsammanin kasashen na China da Russia za su sanya kansu a wannan rikici wajen sayar da makamai ga Iran amma matukar suka yarda suka shiga ko shakka babu ba zai musu dadi ba domin za su dandana kudar su. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka na duniya ICC sun amince da korar babban mai shigar da kara na kotun Karim Khan bayan zaman da ta gudanar a yammacin jiya Juma'a kan zarge-zargen cin zarafin mata da ake masa. Wasu majiyoyin diplomasiya biyu sun shaida wa kafar Reuters cewa yayin zaman da ya gudana kan wannan batu can a shirkutan Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin New York City, mambobin ICC 82 daga cikin 125 ne suka amince da korar Khan wanda ke ci gaba da musanta zarge-zargen da ake masa. Gwamnatin Spain ta ayyana dokar ta bace a sassan kasar bayan sake samun kunnu gurgutar daji da ke barazana a yankuna da dama na birnin Madrid da lardin Abila wanda ya tilasta kwashe mutanen da yawan su ya haura 40,000 dan kai su matsugunan wucin gadi da aka samar musu a matsayin tudun mun tsira a wani yanayi da jami'an kwana-kwana ake ci gaba da aikin kashe gobarar. Labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Zamu so mu shirin daga Najeriya inda babbar kotar kasar dake Abuja ta yanke wasu komandojin kungiyar ƴan ta'adda Ansaru hukuncin daurayi rai da rai bayan sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Hawa Hallaru Gungunzo ta hada mana wannan rahoton.
2: Manyan komandojin kungiyar ƴan ta'adda ta Ansaru guda biyu sun amince da tuhume-tuhume 32 na ayyukan ta'addanci da ake zargin su da aikatawa. Komandojin da suka hada da Mahmud Usman wanda aka fi sani da Abu Bara'a dake jagorantar kungiyar, sai Abubakar Abba da aka fi sani da Malam Mamuda da ake zargin shi ne mataimakin sa, sun amsa aikata laifukan ta'addancin a gaban mai shari'a Emeka Nwite na babbar kotun tarayya. Mai shari'ar ya sanar da yanke hukunci kan ƴan ta'addan da jami'an tsaro suka kama a shekarar ta gabata wanda suka amince da aikata laifukan sabanin ƙaryata zargin da ake musu da suka yi a baya. Alƙalin ya yanke wa kowanne a cikin su hukuncin daurin rai da rai kan tuhuma ta 30-31 yayin da ya yanke musu daurin shekaru 20 kan sauran tuhume-tuhumen da ake musu. Tuhume-tuhume 32 da ake musu sun hada da laifukan ta'addanci da kuma daukar nauyin ta'addancin, sai satar mutane don karbar kudin fansa da kuma hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da dai sauran laifukan da suka shafi ta'addanci.
1: To shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashen tsaron kasar mai fama da matsalolin ƴan ta'adda. Sanarwar fadar shugaban kasar Najeriya da ke bayyana wannan matakin ta ce manufar hakan shine karfafa sashen tsaro da kuma ƙara yawan dakarun da za su tunkari ƴan ta'adda tare da murƙushe barazanar su a dukkanin sassan kasar. Matakin da tuni ya soma jan hankulan jama'ar kasar. Kan haka Azima Bashir Aminu ta tattauna da masanin tsaro Squadron Leader Aminu Bala Sokoto.
3: Kai ga dole ne a buda inda yanzu abin da muke da su runduna 8 gare mu karkashin su ne duk wayannan abuwa ake abuna, amma idan an ka buda kai ga za a ƙara buda da sannan a ƙara yawan sojoji karkashin wayannan runduna ne, saboda haka za a iya kaiwa kusa ga abin da aka ce ma grassroots inda ba ya kaiwa da yanzu za a yi akai, shine ita ainihin yin wannan ƙarin runduna za ta abin gan taimakawa makin a ce daga kamar yanzu misali Sokoto Kebbi Zamfara za ki ga runduna ta 8 a nan. Akwai wasu wurare waɗanda wajen 5 gare su ko 6 jihohi waɗanda su ma daga rundunar guda wadda annan kamar yanzu wadda ina ganin ko Enugu ne, zaki ga cewa to in ki duba duk wannan kusan duk kasashen Ibo guda ce
0: wadda ke Enugu
3: wadda ke kulawa da wannan wuri, to amma kage an kai an buda an kara kawo abu kusa ga mutane.
1: To a Najeriya a ƙarshen makon da ya gabata gwamnatin jihar Plateau ya nemi gafarar ƴan kabilar Ibo da ke jihar saboda abin da ya kira yaudarar jama'ar jihar wajen shiga yakin basasar da shugaban kasa Yakubu ga wani jagoranta a lokacin mulkin sa. Ga alama wannan matakin bai yi wa wasu mutane dadi ba, ciki har da waɗanda ƴan uwansu suka sarauka da rayuwarsu domin kare Najeriya a lokacin. Barista Solomon Dalon, tsohon ministan wasanni da ya rasa kawunsa guda biyu, ya baiwa gwamnan wa'adin sa'o'i 72 da ya janye kalmansa ko kuma su ɗauki mataki a kansa. Kari abin da ya shaida ma Bashir Ibrahim Idris.
4: To ai na riga na mayar mashi mudfan martani, kuma na ba shi awowi 72 ya fita ya janye waɗannan kalmai na rashin ma'ana na cin amana da ya yi ga mu al'umman jihar Plateau.
5: Iyayen gun ba da yawun ku ya yi wannan magana ba?
4: Ya kama gaban kansa ne da kuma manufa na lauje cikin naɗi ya yi wannan. Kuma wannan kalamen nasa ma ya kawo barazana ga zaman lafiya. Kuma kalamen na ci amana kasa ne. Domin shi yakin da aka yi ba Plateau ne ta yi yaki da wani jiha ba. Yaki ne wanda kasa ne ta yi. Kuma ya shi gwamna na ɓangare na jiha zai fita ya ba da haƙuri a madadin yaki wanda iyayenmu suka tafi domin sun amsa kira yaki na neman haɗin kai kusa. Kuma shi mudfan din waye a gidansu ya je yakin kafin yana magana? Ni mai magana na narasa kawuna na guda biyu, ta dalilin ma kashe kawuna ne a wajen yaki, ilimi na karatuna ya samu matsala domin ba mai biyan kuɗin ba. Ayon mudfan ya ce wai shi wanda ya je mutu a wajen yaki wai bai san abin da ya yi ba, bai san dalilin da muka shiga yakin ba. Shi Colonel Pam babban soja na farko a jihar Plateau wanda aka kashe shi a juyin mulki na su Ironsi wanda Chukwuma Nzogwu ya jagoranta, ya kashe mana duk shugabanninmu na siyasa da manya-manya sojoji daga arewa da kuma kudu maso yamma, amma ta wajensu ko kaza ba a kashe ba. Wannan shi ne kawo tashi hankali da ya kawo aka ji yakin basasa. Sai mudfan yawai tashi ya ce wai ya tafi ya ba a yamarai akwai. Anyamarai da suke zama jihar Plateau na rigima da su ne? Meye ya kawo haka? A dalilin me? Kuma wai ya aike shi? Saboda haka ni bayan awa 72 in ban ji ya mai da martani ba zan nemi duk inda gawa nake a duniya in jan tambaye shi shi ya aike mudfan ya ba da hakuri? In ba shi ya aike mudfan ya ba da hakuri ba to ina so mu ji bayani.
5: Kana ganin kamar wannan hakuri da gwashi gwamna ya bayar ba daidai ba ne kenan?
4: Wannan hakurin da mudfan ya bayar neman ta da fitina ne a kasa ba hakuri ba. Domin ana zaman lafiya, babu abin da ya faru, ba a samu rigima da kowa ba. Waɗannan abubuwan mun fara manto da su mun da aka mana rashin. Iyalin Colonel Pam lokacin da ya yi buki na karama ɗaya daga cikin yayan, ta gaya mashi a gidan gwamnati cewa su iyalin Colonel Pam har yau har gobe shekaru 50 mutuwan mahaifinsu yana musu zafi don ba su san inda aka bizne shi ba. Ko za a taimake su a ji a nuna inda aka bizne su domin hankalinsu ya kwanta. Shi ne zai tashi yanzu ya je ya ba da haƙuri. Haƙuri ma wa? Me ya faru zai ba da haƙuri? Saboda haka ba wanda ya aike shi ba. Karambani ne kawai akwai ya jage da kura.
5: Yanzu dai kana jira amsa daga wurin shi gwamnan kenan?
4: Bayan awa 72 zai ji amma nan. Bayan kuma na daga wan zan tara iyalan waɗanda suka tafi yakin basasa domin matakin da za mu ɗauka kan abin da ya yi. Domin ya ci mutunci duk waɗanda iyayenmu daga ko'ina kwa arewa wanda suka yi wannan yaki ya ci mutuncinsu ba Plateau kaɗai ba. Waɗanda da kuma iyayenmu da aka kashe su aka zubar da jininsu ba gyara ba dalili kuma ba diya aka biya ba a ba hakuri ma aka samu ba ya ci mutuncinsu. Saboda haka ya tsaya a kan kabarin waɗannan wanda aka kashe su ne yana rawan rashin kunya.
1: Yanzu kuma sai ƙasar Ghana, inda kotu a ƙasar ta yanke wani fitaccen ɗan adawar ƙasar Bernard Anwi hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda samunsa da laifin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba, shari'ar da ke zama mafi girma da aka yanke ƙarƙashin wannan laifi da gwamnatin mai ci ta sha alwashin yaƙi da shi. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoton.
0: Bernard Antibiyuwas Yoki da ke matsayin madugun adawar Ashanti ƙarƙashin jam'iyyar NPP an same shi ne da aikata laifi gashi da na tuhume-tuhumen da ake masa ciki har jagorantar aikin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba. Duk da masaniyarsa akan haramci da kuma illar hakan ga tattalin arzikin kasar. Ghana mai arzikin zinare ta jima tana yaki da matsalar ta hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ke gurɓata muhalli tare da barazana ga noman koko. Baya ga taka muhimmiyar rawa wajen haddasa rashawa da ta dabaibaye siyasar kasar a baya-bayan nan a wani yanayi da alƙalama ke cewa hakar ma'adanan ba bisa ka'ida ba na sabbaba wa kasar asarar dala biliyan 2 duk shekara. Shari'ar wadda ta gudana a gaban babbar kotun Ghana da ke birnin Accra ta gano yadda Antwi Bawasiyauki ke tafiyar da harkokin hakar ma'adanan ba tare da lasisi daga mahukunta. Sai dai lauyan da ke kare dan adawar ya ce hukuncin na daurin shekaru 20 tsagwaron san rai ne da keta doka kuma za su dauka kara dan kalubalantar hukuncin.
1: Bayan gumda baki na wani dan lokaci, hukumar tayar Afrika ta bakin shugabanta Mahmud Ali Yusuf ta yi Allah wadda ya da har-haren ta'addancin da aka kai ƙarshen mako kan sojojin ƙasashen Nijar da Mali a yankunan Tilaberi na Nijar da kuma tsakanin Gawuda a Nefis na Mali waɗanda suka yi ajalin sojoji da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yana mai nuna damuwa kan sake bullar rikici a yankin Sahel wanda ke barazana ga rayuwar fararen hula da tsaron yankin. Shamsiya Haruna na duke da ƙarin bayani.
6: A madadin tarayyar Afirka, shugaban ya mika ta'aziyarsa ga gwamnatoci da al'ummomin Nijar da Mali tare da yiwa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa. Yana mai jinjina wa jarumtakar sojojin da suka rasa rayukansu yayin gudanar da aikin kare ƙasashensu. Haka kuma ya jaddada cewa tarayyar Afirka na tsayin daka don ganin cewa an haɗa kai da goyon baya ga al'ummomin Sahel a wannan mawuyacin hali. Domin shawo kan wannan matsala, shugaban ya bayyana cewa ta'addanci barazana ce ta ƙasashe da dama wacce ke buƙatar haɗin gwiwa mai ɗorewa a faɗin nahiyar. Inda ya buƙaci a ƙarfafa tsaron kan iyakoki, musayar bayanan sirri, yaƙi da hanyoyin samun kuɗaɗen ta'addanci da kuma haɗin gwiwar shari'a tsakanin ƙasashen yankin. A cewarsa, wannan tsari na haɗin gwiwa ne kaɗai zai iya gurgunta ayyukan 'yan ta'adda yadda ya kamata a nahiyar. Mahmud Ali Yusuf ya yi kira ga nahiyar da abokan hulɗarta da su sake sabunta tsare-tsaren tallafawa fafutukar yaƙi da ta'addanci. Yana mai tabbatar da cewa tarayyar Afirka za ta ci gaba da ba wa ƙasashen yankin Sahel kowane irin taimako na siyasa, diplomasiya da na hukumomi tare da mutunta 'yancin ikon ƙasashen su.
1: To muna yankin Sahel inda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka shirya wani zama da nufin lalubo hanyoyin da za su bayar da dama na baiwa 'yan ƙasa dama shiga a dama da su a harkokin cinikayyar man fetur a ƙasar. An kaddamar da wannan ne da nufin farfadowa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai arzikin man fetur. Abdullahi Isa ya haɗa mana wannan rahoton.
7: Manufar da hukumomin na Nijar suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na ƙasashen waje kofa a buɗe take yanzu ga 'yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda, ɗan farar hula da ke kare haƙƙin al'umma a ƙasar ta Nijar game da wannan taro, yana mai cewa
8: in kaman akwai kamfanoni na ƙasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne, in zinariya ne, in iranium ne, abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta ƙasashen su ko su kai shi duniya. Abinda ake jira ya zamanto a cikin mazamni a samu kaman matasa su tamu aiki. Abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na ƙasar Nijar.
7: Alhaji Yakuba Danmuradi, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a ƙasar ta Nijar, ya bayyana mana irin ayyukan da 'yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
9: Neman man ma yana tsaye da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje kamar na gine-ginen riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Nijar a ciki.
7: Alhassan Barka na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Nijar ta yadda ƙasar za ta amfana.
10: Ba a ce ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya kulliya ya baka. 'Yan Nijar su gama ƙarfinsu a rinka yin society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
7: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
11: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
1: Idan muka garzaya yankin Afrika, jami'an tsaro a Liberia sun sanar da kama hodar Iblis da aka bayyana shi cewa shine kame mafi girma da aka taba yi a cikin wannan kasar a tarihi. Hawa Hallar Gongozo ta hada mana wannan rahoto.
2: Babban spetan yan sandan kasan Gregory Coleman ya ce binciken da suka gudanar bayan gano kunshin wasu abubuwa da ake zargin cewa miyagun kwayoyi ne a wani gida dake unguwar Dozen kusa da birnin Monrovia. Fadar gwamnatin kasar ne tabbatar da cewa hodar Iblis ce da kimarta ta kai dalar Amerika miliyan 370. An cafke mutane da dama da ake zargin cewa suna da hannu a fatocin wannan kwayar, inda ake ci gaba da fadada bincike dangane da lamarin da ya matukar tayar da hankula lura da adadin wannan hodar. A karin bayanin da ya yi wa manema labarai, spetan yan sandan ya ce bayan samun bayanai dangane da wani gungun fataken miyagun kwayoyi da ke damuwar manufa a cikin kasar ne suka kaddamar da bincike, inda daga bisani suka yi nasarar gano hodar da kuma wasu mutane da ake zargi da hannu a safarar. Alkalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu karuwar fatocin miyagun kwayoyi a wannan kasa da ke yammacin Afrika, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke dauke da fasfo na kasar Spain da kuma na Colombia.
1: Yayin da matsalar kyamar baki a Afrika ta Kudu ke cigaba da daukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baki yan kasashen waje 160 ne suka fice daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton.
12: Waɗannan alƙaluma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai ko mabambantan sanarwa da kasashe ko gwamnatoci da suka kwashe yan kasashen su daga Afrika ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan kasar masu kyamar baki na zanga-zanga a duk fadin kasar da ke neman lalle sai 'yan kasashen waje sun fice daga kasar su, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla baki hudu tare da barnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin kasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar kasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afrika ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afrika ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baki da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baki, an maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
1: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin waje Amurka ta kakabu wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan, tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarar RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku bangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan fada, abin da ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da muhallansu. Michael Kudisin ya hada mana wannan rahoton.
13: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaki ya barke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan kare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abin da ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su, a yayin da gwamnatin Sudan ta sha musanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen saman ta amfani da sararin samaniyar Amurka.
14: RFI.
1: Yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya, inda 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen. Suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su. Wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana'a cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar dallan Larabawa.
15: Wannan mashiga yana da matukar muhimmanci, tunda a yanzu shi yake dauke da wato kaso 10 zuwa 12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya musamman ma wato zuwa kasashen Europe kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da hadaddiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia ganin cewa su suke da matatan man su na yambu kuma sun zura five kuma suna samun damar wucewa da man su duk da cewa man da suke wucewa da shi akalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz wanda suke shigewa da akalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35 dan haka wannan hanya na da matukar muhimmanci kuma babu shakka idan aka toje shi wato dai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayansu ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawara da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar yayi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayansu ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaɓin da muke da su, kuma mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani ɓangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewarta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma ɗorewarta a waje da kuma ɗorewarta. Abin da ya sa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da ya sa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsintsiya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga ɓangaren, misali kaga suna neman shugaban ƙasa. Ce su ma sun yi shugaban ƙasa tun da aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban ƙasa ba. Wanda cewa haƙuri, in suka ƙara yin haƙuri nan gaba, abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu iƙirari cewa ya kamata ƙuren ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu iƙirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ya ake yi. Amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori, a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da ya sa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: dokta akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce game da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tun da su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fata ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zai ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu inda siyasar jihar Rivers ta sake daukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasan Gwike alamu sun nuna cewa bangarorin biyu sun cimma sulhu yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sa yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027 wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali tsohon mataimakin shugaban kasar dai Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
5: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matukar yana bibiyar kudin tsari

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rikon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ikon tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Ƙasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kudade mutane nawa za su samu aikin yi? Na ce masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala ya ce ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba. Amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jumla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa na gode Bala, shi ma ya ce na gode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan hankun jiraɗin wannan shiri tare da Michael Kudisan, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su, kuma mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani ɓangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewarta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma ɗorewarta a waje da kuma ɗorewarta. Abin da ya sa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da ya sa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsaya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga ɓangaren, misali kaga suna neman shugaban ƙasa. A ce su ma sun yi shugaban ƙasa tunda aka yi wannan yakin basa san har yanzu ba su samu suka yi shugaban ƙasa ba. Wanda cewa hakuri, in suka ƙara yin hakuri nan gaba abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata ƙuryan ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da za a samu za a ga duk yare ɗaya ake yi. Amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori, a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: Dr. akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce a game da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tun da su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fati ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zai ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: Daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu, inda siyasar jihar Rivers ta sake ɗaukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Alamu sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun cimma sulhu, yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027. Wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage. Har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban kasar dai Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutuka tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
5: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki matuƙa gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matuƙar yana bibiyar kudin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi wani bangare kuma gwamnatin local government wato ƙaramar hukumar kenan to yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware ma'udan kudade suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba ba shi ake da buƙatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kudin gwamnati ana ta sarrafi da shi don taimakawa al'umma
4: to ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko krista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa kai kakkaiya kake ganin abu
5: maka idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibada shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba sauƙaƙa wa talakan Najeriya dama a talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibada sa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka girbaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa za mutane su yi addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa ɗan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa
4: to wasu na ganin cewar wannan kuɗi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata a bi ka shiga san waɗannan mutane
5: dama mana ai ni ba mana goyen bayan a da su kwata-kwata ba na goyen baya abin da nake goyen baya wannan kuɗi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakarta ai duk kowace ƙasa a duniya za ka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakarta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa ɗan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza ba ka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dala Amurka guda ɗaya ya kasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati Wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin sharwoyi a Amurka. Domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge ke nufi daga bangaren doka da siyasa, mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar.
6: To dama ka san yadda dokokin Najeriya suke. Abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
7: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka in aka duba a siyasance menene waɗannan masayan ko wannan masayan kalamai ke nufi
6: wato ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai sai kuma Allah ya kai su matakan shugabanci. In baka manta ba, Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya. In baka manta ba, ka san suna kan shugabanci aka kai su International Court of Justice.
7: Na'am.
6: Kaga wannan wulakanci ne ga Afirka.
7: Na'am.
6: To amma sun taki wasu mataki ne na laifuka kamin su zama shugabanni. Shi yasa aka musu wannan wulakanci. In baka manta ba, akwai wasu shugabannin Afirka wanda aka yi yunkurin ma a zarge su. Dalili kenan ma da kasar South Africa ta fice daga International Court of Justice. Kasashe uku na Sahel da Niger da Burkina Faso da kuma Mali in baka manta ba sun fice daga International Court of Justice. Yawwa to dukkan waɗannan abubuwa yana nuna irin wulakanci ne da ake ma shugabannin Afirka. To kuma kaga shugaban kasar mu da shi da tsohon mataimakin shugaban kasa a sun yi harkoki ainun a Amurka. Waɗannan harkoki watakila sun taɓa dokokin kasar Amurka. To ya sa da yawansu suna ma tsoron tafiya. Saboda in baka manta ba a shekarar 2019 Atiku Abubakar ya tafi America ne a diplomatic passport na Senate President Bukola Saraki. Wannan shugaban kasan mu kuma kasan tunda ya zama shugaban kasa ma bai shiga Amurka ba. An yi taron majalisar ɗinkin duniya sau biyu amma bai iya zuwa ba sai dai ya tura mataimakinsa. To irin wannan wulakanci da ake ma shugabannin Afirka wanda kuma su suka janyo don ana son mutum ya zama yayi rayuwa ne mai kyau ba tare da rayuwar zargi ba. To tunda siyasa ya shigo abin da ke faruwa shine zaka ga suna wanke daudar su a bainar duniya a gaban mutane a cikin kasuwa. Wannan kuma yana rage darajar Najeriya ne a idanun duniya. Saboda abinda irin wannan musanyan harshe yake nunawa shine kamar dukan su masu laifi ne. Abinda duniya za ta dauka kenan.
4: Yanzu kuma bari mu ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa kan yanayin siyasar kasar da ma duk wani abin da ya shalle su.
8: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Neja. To hakikanin gaskiya game da wannan gyaran masarautu da aka ware wa'annan kuɗaɗe. To da abin da zamu ba shi wa gabanin mu shawara ne gaskiya wannan ba shi ne kamace su. Da gabatarwa ba a daidai wannan lokacin ba babbar damuwar mu a Najeriya gaskiya bangaren rashin tsaron nan shine damuwar mu da kuma lalacewar tattalin arziki
9: alaikum sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon gari Zaria to alhamdulillah wannan abu ne mai kyau inda su malaman da abu wanda za a gaba waɗannan haƙi su lura da shi da ya kamata. To dan ku duba akwai wurare na ibada da suke buƙatar gyara sosai matuƙa. Sannan kuma masarautu gaskiya su ma suna da muhimmanci kwarai da gaske, gwamnati ta bada irin wannan gudunmawa domin a gyara su.
10: Sunana Honorable Dauda Manyo Kajuru daga karamar hukumar Kajuru Local Government Kaduna State. A gaskiya maganan da aka yi na Dangote akan magana harkar mai ni hankali na tashi matuƙa, musamman a matsayin mu da muke ganin shi dan Najeriya kuma a matsayin na driver wanda kusan ma zan ce international driver. A halin da ake ciki a yanzu haka ko ajiya abinda na sha litan mai naira 1,350 to wannan ba karamin barazana bane ko ba karamin koma baya bane musamman mu yan Najeriya.
11: Sunana Attari ne Kalanzar babban Dodo Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To farashin mai a Najeriya sai dai kawai mu ta addu'a Allah ka dube mu ka tausaya mana ya kawo mana sauki domin ni ko yau na sha litan mai naira 1,350. Kuma babban abun damuwan shine lokacin da Dangote ya kafa matatan mai mu talakawa muna ta murna muna ganin sauki ya zo.
4: Za mu dan leka makwabtanmu domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar yankin Afirka ta Yamma tare da Rukayya Abba Kabara.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rikon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ayyukan tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Kasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da karuwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa, Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace, aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kuɗaɗe mutane nawa za su samu aikin yi? Nace masa, kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala yace, ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba, amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce, haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jimla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa, na gode Bala. Shi ma ya ce, na gode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso Gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar ya Sumbuke. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso Gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Ko mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To wannan ikirarin dai yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma daurewar ta a waje da kuma daurewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da ya sa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsiya take idan ana haɗe ya fi. Amma abin mai kuma shine mai mahimmanci a wannan lokaci, an san akwai kalubalen da suke fitowa daga ɓangaren. Misali, kaga suna neman shugaban ƙasa, a ce su ma sun yi shugaban ƙasa tun da aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban ƙasa ba. Wanda cewa haƙuri, in suka ƙara yin haƙuri nan gaba, abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da mahimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata ƙuryan ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakanin su ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya rika faruwa akan shugabannin su, yanda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a sayi mulki. To in aka bar, in aka masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan. Saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ɗaya ake yi, amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori, a ce a fara yaƙi-yaƙi kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan. So daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shine sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shine cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
0: doctor akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce akame da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyo wa baya ai ba wanda ke son yaki fati ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
0: daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu inda siyasar jihar Rivers ta sake daukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike alamu sun nuna cewa bangarorin biyu sun cimma sulhu yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirinta a siyasar kasar gabanin zaben 2027 wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarege har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
4: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matukar yana bibiyar kudin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana karkashin kulawar gwamnatocin jihohi wani bangare kuma gwamnatin local government wato karamar hukumar kenan to yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kuɗaɗe suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba ba shi ake da buƙatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kuɗin gwamnati ana ta sarrafi da shi

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar ya Sumbuke. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Ko mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna ko mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma dorewar ta a waje da kuma dorewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da ya sa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsaya take idan ana haɗe ya fi. Amma abin mai kuma shine mai mahimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga ɓangaren, misali kaga suna neman shugaban ƙasa. A ce su ma sun yi shugaban ƙasa tun da aka yi wannan yakin basa san har yanzu ba su samu suka yi shugaban ƙasa ba. Wanda cewa haƙuri, in suka ƙara yin haƙuri nan gaba abin zai iya kawo kansu, wannan yana da mahimmanci. Sannan kuma masu iƙirari cewa ya kamata ƙuryan ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To in aka bar masu iƙirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan. Saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ɗaya ake yi, amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan. So daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shine sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shine cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: doctor akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce akan da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun barle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyo baya ai ba wanda ke son yaki fati ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya barle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu inda siyasar jihar Rivers ta sake daukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike alamu sun nuna cewa bangarorin biyu sun cimma sulhu yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027 wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
5: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matukar yana bibiyar kudin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana karkashin kulawar gwamnatocin jihohi wani bangare kuma gwamnatin local government wato karamar hukumar kenan to yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kudade suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba ba shi ake da buƙatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almabazaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kudin gwamnati ana ta sarrafi da shi don taimakawa al'umma
4: to ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko krista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa kai kai ya kake ganin abu
5: makiya idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba sauƙaƙa wa talakan Najeriya dama a talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibada sa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka gebaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa za mutane su yi addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa ɗan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa
4: to wasu na ganin cewar wannan kuɗi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata bi ka shiga san waɗannan mutane
5: na ma mana ai ni ba mana goyen bayan a fada su kwata-kwata ba na goyen baya abin da nake goyen baya wannan kuɗi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakanta ai duk kowace ƙasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakanta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa ɗan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza ba ka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dalar Amurka guda ɗaya ya kasa faɗin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati Wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin sharhohi a Amurka. Domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa, mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar.
6: To dama ka san yadda dokokin Najeriya suke. Abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
4: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka in aka duba a siyasance menene waɗannan masayan ko wannan masayan kalamai yake nufi
6: wato ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai sai kuma Allah kai su matakan shugabanci in baka manta ba Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya in baka manta ba ka san suna kan shugabanci aka kai su International Court of Justice kaga wannan wulakanci ne ga Afirka to amma sun taki wasu mataki ne na laifuka kamin su zama shugabanni shi yasa aka musu wannan wulakanci in baka manta ba akwai wasu shugabannin Afirka wanda aka yi yunkurin ma a zarge su dalili kenan ma da kasar South Africa ta fice daga International Court of Justice kasashe uku na Sahel da Niger da Burkina Faso da kuma Mali in baka manta ba sun fice daga International Court of Justice yawwa to dukkan waɗannan abubuwa yana nuna irin wulakanci ne da ake ma shugabannin Afirka to kuma kaga shugaban kasar mu da shi da tsohon mataimakin shugaban kasa a sun yi harkoki ainun a Amurka waɗannan harkoki watakila sun taba dokokin kasar Amurka to ya sa da yawan su suna ma tsoron tafiya saboda in baka manta ba a shekarar 2019 Atiku Abubakar ya tafi America ne a diplomatic passport na Senate President Bukola Saraki wannan shugaban kasan mu kuma kasan tunda ya zama shugaban kasa ma bai shiga Amurka ba an yi taron majalisar dinkin duniya so biyu amma bai iya zuwa ba sai dai ya tura mataimakin sa to irin wannan wulakanci da ake ma shugabannin Afirka wanda kuma su suka janyo don ana son mutum ya zama yayi rayuwa ne mai kyau ba tare da rayuwar zargi ba to tunda siyasa ya shigo abin da ke faruwa shine zaka ga suna wanke daudar su a bainar duniya a gaban mutane a cikin kasuwa wannan kuma yana rage darajar Najeriya ne a idanun duniya saboda abin da irin wannan musanyan harshe yake nunawa shine kamar dukan su masu laifi ne abin da duniya za ta dauka kenan
4: Yanzu kuma bari mu ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa kan yanayin siyasar kasar da ma duk wani abin da ya shalle su.
7: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja. To hakikanin gaskiya game da wannan gyaran masarautu da aka ware wa'annan kuɗaɗe. To da abin da zamu ba shi wa gabanin mu shawara ne gaskiya wannan ba shi ne kamace su. da gabatarwa ba a daidai wannan lokacin ba babbar damuwar mu a Najeriya gaskiya bangaren rashin tsaron nan shine damuwar mu da kuma lalacewar tattalin arziki
8: alaikum sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon gari Zaria to alhamdulillah wannan abu ne mai kyau inda su malaman da abu wanda za a gaba waɗannan haƙi su lura da shi inda ya kamata. To dan ku duba akwai wurare na ibada da suke buƙatar gyara sosai matuƙa. Sannan kuma masarautu gaskiya su ma suna da muhimmanci kwarai da gaske, gwamnati ta bada irin wannan gudunmawa domin a gyara su.
9: Sunana Honorable Dauda Manyu Kajuru daga karamar hukumar Kajuru Local Government Kaduna State. A gaskiya maganan da aka yi na Dangote akan magana harkar mai, ni hankali na ya tashi matuƙa, musamman a matsayinmu da muke ganin shi dan Najeriya, kuma a matsayin na direba wanda kusan ma zan ce international driver. A halin da ake ciki a yanzu haka, ko a jiya abinda na sha litan mai naira 1,350. To wannan ba karamin baraza bane, barazana bane, ko ba karamin koma baya bane, musamman mu 'yan Najeriya.
10: Sunana Attari ne Kalanzar babban Dodo Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. To farashin mai a Najeriya sai dai kawai mu ta addu'a Allah ka dube mu ka tausaya mana ya kawo mana sauki, domin ni ko yau na sha litan mai naira 1,350. Kuma babban abun damuwan shine lokacin da Dangote ya kafa matatan mai, mu talakawa muna ta murna muna ganin sauki ya zo.
4: Za mu dan leka makwabtanmu domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar yankin Afirka ta Yamma tare da Rukayya Abba Kabara.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyo bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rukon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ikon tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Ƙasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da karuwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan abokina Bala. Nace masa Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace abokina, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kudade mutane nawa za su samu aikin yi? Na ce masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala ya ce ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba. Amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jimla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina na ce masa na gode Bala, shi ma ya ce na gode abokina, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso Gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dungulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar ya Sunguke. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo mahawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Ko mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda, dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma daurewar ta a waje da kuma daurewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Sali abin da yasa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsiya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga bangaren, misali kaga suna neman shugaban kasa, a ce su ma sun yi shugaban kasa tunda aka yi wannan yakin ba sa san har yanzu ba su samu su kai shugaban kasa ba, wanda cewa hakuri in suka kara yin hakuri nan gaba abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata kuren ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta kudu. A ga sun balle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya rika faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ja tunga cewa su suke son a sayi mulki. To in aka bar masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da za a samu za a ga duk yare ɗaya ake yi. Amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan. So daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: doctor akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce akame da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fati ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu inda siyasar jihar Rivers ta sake daukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike alamu sun nuna cewa bangarorin biyu sun cimma sulhu yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirinta a siyasar kasar gabanin zaben 2027 wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
5: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matukar yana bibiya kudin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana karkashin kulawar gwamnatocin jihohi wani bangare kuma gwamnatin local government wato karamar hukumar kenan to yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kudade suna yin abin da kundin tsarin mulki bai dora musu ba ba shi ake da bukatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kudin gwamnati ana ta sarrafi da shi don taimakawa al'umma
4: to ai an ga talakan Najeriya yana son ibada ko musulmi ko kirista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji dadin yin ibadansa kai kai ya kake ganin abu
5: makar idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba sauƙaƙa wa talakan Najeriya dama ai talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibadarsa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka girbaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa albini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci kaga ba wani magana wace wa za mutane su yi cikin nutsuwa babu abin da yake sa dan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na dan kasa
4: to wasu na ganin cewar wannan kudi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata bi ka shiga san waɗannan mutane
5: na mamana ai ni ba ma na goyen bayan a bada su kwata-kwata ba na goyen baya abinda nake goyen baya wannan kudi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakanta ai duk kowace ƙasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakanta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa dan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza baka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dala Amurka guda ɗaya ya kasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin

0: sai dai kawai mu ta addu'a Allah ka dube mu ka tausaya mana ya kawo mana sauki domin ni koyau na sha litan mai naira 1,300 da naira 50 kuma babban abun damuwan shine lokacin da Dangote ya kafa matatan mai mu talakawa muna ta murna muna ganin sauki ya zo
1: zamu dan leka makwabtanmu domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar yankin Afrika ta yamma tare da Rukayya Abba Kabara.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rukon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ayyukan tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Ƙasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da karuwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa, Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace, aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kuɗaɗe mutane nawa za su samu aikin yi? Na ce masa, kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala ya ce, ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba, amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce, haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jumla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa, nagode Bala. Shi ma ya ce, nagode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dungulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Lahi Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaɓin da muke da su, kuma mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a Kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma daurewar ta a waje da kuma daurewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Sali abin da yasa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsaya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga bangaren, misali kaga suna neman shugaban kasa, a ce su ma sun yi shugaban kasa tunda aka yi wannan yakin ba sa san har yanzu ba su samu su kai shugaban kasa ba. Wanda cewa hakuri, in suka ƙara yin hakuri nan gaba abin zai iya kawo kansu, wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata kulen ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta Kudu. Kaga sun balle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya rika faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa kusu Kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da za a samu za a ga duk yare ɗaya ake yi. Amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a Kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: Dr. akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce game da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fa sai ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zai ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: Daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu, inda siyasar jihar Rivers ta sake ɗaukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Alamu sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun cimma sulhu, yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027. Wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage. Har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada. Yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci. Mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana, Comrade Bello Basi.
5: Na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya. Sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba, matuƙar yana bibiyar kundin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi wani ɓangare kuma gwamnatin local gaban wato ƙaramar hukumar kenan. To yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya. A daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kuɗi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakarta ai duk kowace ƙasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakarta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa dan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza baka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi kwanakin baya kan man fetur ya ce mu kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa amma da dalar Amurka guda ɗaya ya kasa faɗin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna ɗaukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa ƙasashenta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin shari'o'i a Amurka domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar
6: to dama ka san yadda dokokin Najeriya suke abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai yi wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
4: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume-tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka. In aka duba a siyasance menene wannan masayan kalamai yake nufi?
6: Yawa, to ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai, sai kuma Allah kai su matakan shugabanci. In baka manta ba, Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya, in baka manta ba, ka san suna kan shugabanci aka kai su International Court of Justice.
4: Na'am.
6: Kaga wannan wulakanci ne ga Afirka. To amma sun taki wasu mataki ne na laifuka kamin su zama shugabanni. Shi yasa aka musu wannan wulakanci. In baka manta ba, akwai wasu shugabannin Afirka wanda aka yi yunkurin ma a zarge su. Dalili kenan ma da

0: kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rukon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ikon tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Kasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun ba da rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa, Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace, aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kudade mutane nawa za su samu aikin yi? Nace masa, kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala yace, ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba, amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce, haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jumla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa, na gode Bala. Shi ma ya ce, na gode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Lahi Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kuɗaɗe domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban ƙasa da Atiku Abubakar ɗin dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaɓin da muke da su. Kuma mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a Kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma ɗorewar ta a waje da kuma ɗorewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da yasa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsaya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga bangaren, misali kaga suna neman shugaban kasa. A ce su ma sun yi shugaban kasa tunda aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban kasa ba. Wanda cewa hakuri, in suka ƙara yin hakuri nan gaba, abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata kuren ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta Kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a suyi mulki. To, in aka bar masu iƙirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa Kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan. Saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ɗaya ake yi, amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja ɓangarori, a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a Kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: Dr. akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce game da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fati ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: Daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu, inda siyasar jihar Rivers ta sake ɗaukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Alamu sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun cimma sulhu, yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirinta a siyasar kasar gabanin zaben 2027. Wannan wani batu ne da za mu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage. Har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗen jama'a ya ci gaba da ɗaukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kuɗaɗe domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada. Yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa ɓangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci. Mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana, Comrade Bello Basi.
5: Na farko ne abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya. Sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba, matuƙar yana bibiyar kundin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi wani ɓangare kuma gwamnatin local government wato ƙaramar hukumar kenan. To yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya. A daidai lokacin da take kukan cewa babu kuɗi a ƙasa. Sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba. Yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka, domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi. Kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kuɗi. A daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kuɗaɗe. Suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba, ba shi ake da buƙatar su yi ba. Muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya. Gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi ko ba a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa. Taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kudin gwamnati ana tasarrufi da shi don taimakawa al'umma.
4: To ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko krista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa. Kai kakkaiya kake ganin abu.
5: Maka idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba. Sauƙaƙawa talakan Najeriya dama a talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibadarsa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka girbaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa za mutane su yi addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa ɗan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa.
4: To wasu na ganin cewar wannan kuɗi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata a bi ka shiga san waɗannan mutane?
5: Dama mana ai ni ba mana goyon bayan a bada su kwata-kwata ba na goyon baya abin da nake goyon baya wannan kuɗi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakarta. Ai duk kowace ƙasa a duniya za ka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakarta. Amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullum suna kewayawa ƙasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa ɗan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza. Baka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dalar Amurka guda ɗaya ya kasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin shari'o'i a Amurka domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar
6: to dama ka san yadda dokokin Najeriya suke abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban san yadda dokokin Najeriya suke abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi

Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi allawadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rukon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ikon tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da

0: da sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Ƙasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kudade mutane nawa za su samu aikin yi? Nace masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati tafi baiwa fifiko kenan? Bala yace ni ba nace gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummar ta ko addinin ta ba. Amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da adaidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce, haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jimla kawai, sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa na gode Bala, shi ma ya ce na gode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Kuma mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a Kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma daurewar ta a waje da kuma daurewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da yasa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsuntsaya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga bangaren, misali kaga suna neman shugaban kasa. A ce su ma sun yi shugaban kasa tun da aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban kasa ba. Wanda cewa hakuri, in suka kara yin hakuri nan gaba, abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata kulen ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta Kudu. Kaga sun balle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya rika faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa Kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan. Saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ya ake yi, amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja bangarori, a ce a fara yaƙe-yaƙe kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a Kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shine sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai. Saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shine cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: Dr. akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce game da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tunda su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fata ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zai ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: Daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu, inda siyasar jihar Rivers ta sake ɗaukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Alamu sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun cimma sulhu, yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirinta a siyasar kasar gabanin zaben 2027. Wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage. Har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada. Yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci. Mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana, Comrade Bello Basi.
5: Na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya. Sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba, matuƙar yana bibiyar kundin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi wani ɓangare kuma gwamnatin local government wato ƙaramar hukumar kenan. To yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya. A daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kuɗaɗe suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba ba shi ake da buƙatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kuɗin gwamnati ana tasarrufi da shi don taimakawa al'umma
4: to ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko krista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa kai kakkaiya kake ganin abu
5: maka idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba sauƙaƙa wa talakan Najeriya da ma talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibadarsa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka girbaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa za mutane su yi addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa dan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na dan kasa
4: to wasu na ganin cewar wannan kudi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata a bi ka shiga san waɗannan mutane
5: dama mana ai ni ba mana goyen bayan a bada su kwata-kwata ba na goyen baya abin da nake goyen baya wannan kudi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta yi alfahari da shi wajen taimakawa talakarta ai duk kowace ƙasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakarta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa dan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza baka yi bayanin da shi shugaban ƙasa ya yi ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dala Amurka guda ɗaya ya kasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin shari'o'i a Amurka domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar
6: to dama ka san yadda dokokin Najeriya suke abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai yi wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
7: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume-tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka in aka duba a siyasance menene wannan masayan kalamai yake nufi
6: to ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai sai kuma Allah kai su matakan shugabanci in baka manta ba Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya in baka manta ba ka san suna kan shugabanci aka kai su International Court of Justice
7: na'am
6: kaga wannan wulakanci ne ga Afirka to amma sun taki wasu mataki ne na laifuka kamin su zama shugabanni shi yasa aka musu wannan wulakanci in baka manta ba akwai wasu shugabannin Afirka wanda aka yi yunkurin ma a zarge su dalili kenan ma da kasar South Africa ta fice daga International Court of Justice kasashe uku na Sahel da Niger da Burkina Faso da kuma Mali in baka manta ba sun fice daga International Court of Justice yawa to dukkan waɗannan abubuwa yana nuna irin wulakanci ne da ake ma shugabannin Afirka to kuma kaga shugaban kasar mu da shi da tsohon mataimakin shugaban kasa a sun yi harkoki aino a Amurka waɗannan harkoki watakila sun taba dokokin kasar Amurka to ya sa da yawan su suna ma tsoron tafiya saboda in baka manta ba a shekarar 2019 Atiku Abubakar ya tafi America ne a diplomatic passport na Senate President Bukola Saraki wannan shugaban kasan mu kuma kasan tun da ya zama shugaban kasa ma bai shiga America ba an yi taron majalisar dinkin duniya so biyu amma bai iya zuwa ba sai dai ya tura mataimakin sa to irin wannan wulakanci da ake ma shugabannin Afirka wanda kuma su suka janyo don ana son mutum ya zama yayi rayuwa ne mai kyau ba tare da rayuwar zargi ba to tunda siyasa ya shigo abin da ke faruwa shine zaka ga suna wanke daudar su a bainar duniya a gaban mutane a cikin kasuwa wannan kuma yana rage darajar Najeriya ne a idanun duniya saboda abinda irin wannan musanyen harshe yake nunawa shine kamar dukan su masu laifi ne abinda duniya za ta dauka kenan
4: yanzu kuma bari mu ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa kan yanayin siyasar kasar da ma duk wani abin da ya shalle su
8: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja to hakikanin gaskiya game da wannan gyaran masarautu da aka ware wa'annan kudade to da abin da zamu bashi wa gabanin mu shawara ne gaskiya wannan ba shine kamace su da gabatarwa ba a daidai wannan lokacin ba babbar damuwar mu a Najeriya gaskiya bangaren rashin tsaron nan shine damuwar mu da kuma lalacewar tattalin arziki
9: alaikum sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon gari Zaria to alhamdulillah wannan abu ne mai kyau inda su malaman da abu wanda za a ga ba waɗannan haƙi su lura da shi inda ya kamata. To don ku duba akwai wurare na ibada da suke buƙatar gyara sosai matuƙa. Sannan kuma masarautu gaskiya su ma suna da muhimmanci kwarai da gaske, gwamnati ta bada irin wannan gudunmawa domin a gyara su.
10: Sunana Honorable Dauda Manyu Kajuru daga ƙaramar hukumar Kajuru Local Government Kaduna State. A gaskiya maganan da aka yi na Dangote akan magana harkar mai ni hankali na ya tashi matuƙa, musamman a matsayin mu da muke ganin shi dan Najeriya kuma a matsayin na direba wanda kusan ma zan ce international driver. A halin da ake ciki a yanzu haka ko a jiya abinda na sha litan mai naira 1,350. To wannan ba karamin barazana bane ko ba karamin koma baya bane musamman mu 'yan Najeriya.
11: Sunana Attari mai kalanzar babban Dodo Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To farashin mai a Najeriya sai dai kawai mu ta addu'a Allah ka dube mu ka tausaya mana ya kawo mana sauki, domin ni ko yau na sha litan mai naira 1,350. Kuma babban abin damuwan shi ne lokacin da Dangote ya kafa matatan mai, mu talakawa muna ta murna muna ganin sauki ya zo.
4: Za mu dan leka makwabtanmu domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar yankin Afirka ta Yamma tare da Rukayya Abba Kabara.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyo bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rukon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ayyukan tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Kasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da karuwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan aboki na Bala. Nace masa, Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace, aboki na, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kuɗaɗe mutane nawa za su samu aikin yi? Na ce masa, kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala ya ce, ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba, amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce, haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jumla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina, na ce masa, na gode Bala. Shi ma ya ce, na gode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027 tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar Yasin Gwike. Har ila yau za mu duba mahawara da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Ko mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a Kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma ɗorewar ta a waje da kuma ɗorewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Misali, abin da yasa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsantsiya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga bangaren, misali kaga suna neman shugaban kasa, ce su ma sun yi shugaban kasa tunda aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban kasa ba. Wanda cewa hakuri, in suka kara yin hakuri nan gaba abin zai iya kawo kansu, wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu ikirari cewa ya kamata kulen ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta Kudu. Kaga sun balle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu ikirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa Kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da za a samu, za a ga duk yare ya ake yi, amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja bangarori a ce a fara yaƙi-yaƙi kuma tsakani. Kaga za mu iya ɗaukar izina daga abin da ya faru a Kudu na South Sudan. So, daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shi ne sun aiwatar da shugabanci na ƙwarai, saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida, saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida. Abin da me yasa na faɗi haka shi ne cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
4: dokta akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce akan da haka
3: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tun da su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaki fata ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya bane kuma ɗan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
4: daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu inda siyasar jihar Rivers ta sake daukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasan Gwike alamu sun nuna cewa bangarorin biyu sun cimma sulhu yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sa yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027 wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali tsohon mataimakin shugaban kasar ne Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana comrade Bello Basi
5: na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba matukar yana bibiyar kudin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana karkashin kulawar gwamnatocin jihohi wani bangare kuma gwamnatin local government wato karamar hukumar kenan to yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kudi a daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware maƙudan kudade suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba ba shi ake da buƙatar su yi ba muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kudin gwamnati ana tasarrufi da shi don taimakawa al'umma
4: to ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko krista to sai aka gabari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa kai kakkaiya kake ganin abu
5: maka idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba sauƙaƙa wa talakan Najeriya dama a talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibada sa cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka girbaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa ga mutane sai addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa dan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na dan kasa
4: to wasu na ganin cewar wannan kudi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata bi ka shiga san waɗannan mutane
5: dama mana ai ni ba mana goyen bayan afa da su kwata-kwata ba na goyen baya abin da nake goyen baya wannan kudi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a yi alfahari da shi wajen taimakawa talakar ta ai duk kowace ƙasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakar ta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa dan Najeriya hujja cewa ka kalli ƙasa kaza ba kai bayanin da shi shugaban ƙasa ya ba kwanakin baya kan man fetur ya ce kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa a bada dala Amurka guda ɗaya ya kasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
4: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati Wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin sharhohi a Amurka. Domin fahimtar abinda irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa, mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar.
6: To dama ka san yadda dokokin Najeriya suke. Abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
7: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume-tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka in aka duba a siyasance menene waɗannan masayan ko wannan masayan kalamai ke nufi
6: wato ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai sai kuma Allah ya kai su matakan shugabanci. In baka manta ba, Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi Allah wadai da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rikon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ikon tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Kasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun bada rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan abokina Bala. Nace masa Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace abokina, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kuɗaɗe mutane nawa za su samu aikin yi? Nace masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala yace ni ba na ce gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addinin ta ba. Amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jimla kawai sai na ji.

0: babu wata tambaya da zan kara mai. Kawai da salo na jinjina na ce masa nagode Bala, shi ma ya ce nagode aboki na, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Madalla da fatan hankali da kwanan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

sa dunia. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI ga kuma shirinmu na gaba.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasar Najeriya da ma yankin Afirka ta yamma da duniya baki daya. A wannan makon harkokin siyasa sun sake daukar sabon salo, inda gwamnonin jihohin Kudu maso gabas suka bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin sake tsayawa takara a zaben shekarar 2027. Tare da jaddada aniyar taimakawa ci gaba da kasancewar Najeriya dunkulalliyar kasa. A gefe guda kuma, rikicin siyasar jihar Rivers ya sake daukar sabon salo bayan gwamna Simina Laye Fubara ya nuna cikakken goyon baya ga yarjejeniyar sulhu da tsohon gwamnan jihar ya Sumbuke. Har ila yau, za mu duba mahawarar da ta biyo bayan sukar da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan yadda gwamnati ke ware kudade domin gyaran fadojin sarakuna yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tattalin arziki. Sannan za mu yi nazari kan musayar zarge-zarge tsakanin fadar shugaban kasa da Atiku Abubakar din dangane da bayanan da suka shafi wasu tsaffin shari'o'i a Amurka. Abokinku ne Michael Kudison, kuma wannan shine dandalin siyasa. Gwamnonin jihohi biyar na Kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana goyon bayan su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu domin ya sake neman wa'adi na biyu a shekarar 2027. Matakin da ya janyo muhawara a fagen siyasar Najeriya, musamman ma ganin yadda yankin ke taka muhimmiyar rawa a lissafin siyasar kasar. Ga wani bangare na jawabin shugaban kungiyar gwamnonin yankin, Gwamna Hope Uzodinma na jihar Enugu.
1: We, the five governors of Southeast.
2: Mu gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya biyar mun yi nazari akan dukkanin zaben da muke da su. Ko mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu, saboda muna so mu kasance cikin aikin gina Najeriya. Demokradiyya batu ne na tuntuɓa da musayar dabaru. Mu a Kudu maso gabashin kasar, gwamnoni da kuka zaɓa don su jagorance ku, mun tattauna kuma mun amince ba za mu koma tsarin yadda ake tafiyar da lamura a baya ba. Muna buƙatar Najeriya guda dunkulalliya, saboda babu wata jihar da za ta ci gaba idan babu alaƙa mai kyau da gwamnatin tarayya.
0: Fassarar wani bangare daga kalaman gwamna Hope Uzodinma. Sai dai menene wannan matsaya ke nufi ga siyasar Najeriya da kuma ci gaba da dunkulewar ta waje guda? Tambayar kenan da muka yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
3: To, wannan ikirarin da yana da muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya da kuma ɗorewar ta a waje da kuma ɗorewar ta. Abin da yasa nace haka, an ga abin da ya faru a baya, kuma daga wannan lokacin za a iya hangen abin da zai iya faruwa nan gaba. Sali abin da ya sa na faɗi haka shine cewa an gari yadda tsantsiya take idan ana haɗe yafi. Amma abin mai kuma shine mai muhimmanci a wannan lokaci. An san akwai kalubalen da suke fitowa daga ɓangaren, misali kaga suna neman shugaban ƙasa. A ce su ma sun yi shugaban ƙasa tun da aka yi wannan yakin basasan, har yanzu ba su samu su kai shugaban ƙasa ba. Wanda cewa haƙuri, in suka ƙara yin haƙuri nan gaba abin zai iya kawo kansu. Wannan yana da muhimmanci. Sannan kuma masu iƙirari cewa ya kamata ƙuren ya fita daga cikin Najeriya, za ka ga kana iya ɗaukar darasi da Sudan ta Kudu. Kaga sun ɓalle daga Sudan, amma daga ƙarshe su tsakaninsu ma ba su iya sasanta juna ba. An ga abin da ya riƙa faruwa akan shugabanninsu, yadda ɓangarori kowane yare kuma ya zo ya ce ya ja tunga cewa su suke son a su yi mulki. To, in aka bar masu iƙirarin nan aka bar su a Najeriya, cewa Kudu maso gabas ta yi wannan abin, za ka ga cewa kusan sai an samu irin shi a nan, saboda shugabannin da

0: samu za ga duk yare yake yi amma kuma siyasa za ta sa a ce kuma a zo a ja bangarori a ce a fara yaƙi-yaƙi kuma tsakani kaga zamu ya dauka izina daga abin da ya faru a kudu na South Sudan so daga ƙarshe za ka iya cewa ai abin da gwamnonin suka yi shine sun aiwatar da shugabanci na kwarai saboda me ba yadda za a yi a ce kai kana cikin gida saboda ka rasa wasu abu a ce wai ka fita daga cikin gida abin da me yasa na faɗi haka shine cewa a ci gaba da zama a Najeriya shine muhimmanci in kuma aka ci gaba da yi wannan rashin mulkin da bai zo hannunsa ba wata ran zai zo
1: Dr. akwai wanda ke cewa wannan batu sun yi shi ne kawai saboda wani uzuri nasu na siyasa kai me zaka ce a game da haka
0: abin da zan faɗi game da haka shine cewa koda siyasa ce suka yi yana da muhimmanci saboda me saboda ai mutanen yankin sun ji wannan magana kuma da shi za su yi amfani tun da su ne shugabanni idan ka ce dan siyasa suka yi to in ba dan siyasa ba to me za su yi sai su rana tsaka kawai sai su ce su sun balle daga Najeriya ya kake tunanin haka me zai iya biyowa baya ai ba wanda ke son yaƙi fatu ya kama dole ko kuma babu wanda ya ce tun a ce ya balle daga cikin gidansu ya zo ya ja tunga in dai ba wai ya shirya ba ne kuma ƴan cikin gida an yi da lalama ya zo ya fita daga gidan
1: Daga kudu maso gabas sai kudu maso kudu, inda siyasar jihar Rivers ta sake ɗaukar sabon salo bayan watanni na rikici tsakanin gwamna Simina Laye Fubara da tsohon gwamnan jihar Yasin Wike. Alamu sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun cimma sulhu, yayin da gwamna Fubara ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka cimma. Masu sa ido na ganin wannan ci gaba na iya sauya yanayin siyasar jihar da kuma tasirin ta a siyasar kasar gabanin zaben 2027. Wannan wani batu ne da zamu bibiya tare da zura ido don ganin yadda za ta kwarage. Har ila yau batun yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya ci gaba da daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban kasar dai Atiku Abubakar ya soki lamirin gwamnatin tarayyar kan ware makudan kudade domin gyara fadojin sarakuna da wuraren ibada. Yana mai cewa a lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki ya kamata a fi baiwa bangarorin da za su inganta rayuwar talaka muhimmanci. Mun ji ra'ayin wani mai fafutukar tabbatar da gaskiya da rikon amana, Comrade Bello Basi.
2: Na farko dai abu ne wanda ya zo da ban mamaki a cika gaya. Sanin kowa ne ko da mutumin da bai san komai ba, matuƙar yana bibiyar kundin tsarin mulkin Najeriya ya san cewa abin da ya shafi sarakuna yana ƙarƙashin kulawar gwamnatocin jihohi wani ɓangare kuma gwamnatin local government wato ƙaramar hukumar kenan. To yanzu kuma lokaci guda ita gwamnatin tarayya a daidai lokacin da take kukan cewa babu kudi a ƙasa. Sanin kowa ne ba a taɓa samun lokacin da gwamnati ta janye wa talakan ƙasa kowane irin tallafi da yake amfana da shi ba. Yanzu aka ce gwamnati ba ta da wani amfani a wajen talaka, domin ba ta taimakonsa da komai sai ma ƙoƙarin karɓa daga wajensa take yi. Kuma babban abin da suke fakewa a kan shi shine ba su da kuɗi. A daidai wannan lokacin kuma gashi suna ware ma'udan kuɗaɗe suna yin abin da kundin tsarin mulki bai ɗora musu ba. Ba shi ake da buƙatar su yi ba. Muhimmin abu dai ya rage ga su 'yan Najeriya. Gwamnatin da take cizguna musu take janye musu tallafi kuma a gefe guda tana almubazzaranci da dukiyarsu za su zaɓa ko kuma gwamnatin da za ta mai da hankali wajen walwalar 'yan ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ya kasance kuɗin gwamnati ana tasarrufi da shi don taimakawa al'umma.
1: To ai an ga talaka Najeriya yana son ibada ko musulmi ko kirista to sai aka ga bari a mai abin da zai ji daɗin yin ibadansa kai kakkaiya kake ganin abu.
2: Maka idan so ake a taimaki talaka ya gabatar da ibadar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba wasu daga cikin malaman addini za a ware a ba kuɗi ba. Sauƙaƙawa talakan Najeriya dama a talakawa biyu ne a Najeriya kiristoci da musulmi wanda ba su da addini ba su da yawa in kana son mutum ya ibada su cikin nutsuwa ka inganta rayuwarsa mana ba wai ka janye masa tallafi ba ka sa shi a cikin musiba sannan ka gebaya ta bayan fage kana ba wa jagoransa addini kuɗi da sunan taimako wanda indirectly cikanci ne kaga ba wani magana wai cewa za mutane su yi addini cikin nutsuwa babu abin da yake sa ɗan adam ya addini cikin nutsuwa irin ka kyautata rayuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa.
1: To wasu na ganin cewar wannan kuɗi a maida su inda suka fito a bi ainihin tsarin da ya kamata bi ka shiga san waɗannan mutane?
2: Dama mana ai ni ba mana goyon bayan a ba da su kwata-kwata ba na goyon baya abin da nake goyon baya wannan kudi a amfani da su a samar da tsaro a inganta harkar ilimi da lafiya ruwan sha ya kasance Najeriya tana da wani abu da za a ta albahari da shi wajen taimakawa talakarta ai duk kowace kasa a duniya zaka ga akwai inda ta gaza akwai inda kuma take iya kyautatawa talakarta amma saboda kuncin tunani na shugabannin Najeriya kullun suna kewayawa kasashen duniya su ga inda gwamnati ta kasa da shi za su kafa wa dan Najeriya hujja cewa ka kalli kasa kaza baka yi bayanin da shi shugaban kasa ya kwanakin baya kan man fetur ya ce mu kalli yadda Kenya suke shan man fetur da tsada amma ya gaya mana kudin Kenya nawa ake badawa amma da dalar Amurka guda ɗaya ya tasa fadin wannan abu saboda haka bai kamata su rinka hangen kasawar gwamnatocin duniya ba suna daukowa su danna akan Najeriya a daidai lokacin da suka gaza kallon abubuwan da duniya take taimakawa kasashen ta da shi
1: yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati wata sabuwar muhawara ta kunno kai tsakanin fatar gwamnatin Najeriya da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar dangane da wasu bayanai da suka shafi tsaffin sharhoyi a Amurka domin fahimtar abin da irin wannan musayar zarge-zarge yake nufi daga bangaren doka da siyasa mun tattauna da barista Al-Zubair Abubakar
3: to dama ka san yadda dokokin Najeriya suke abinda suke tsammani shine duk mutumin da aka zabe shi a matsayin shugaba musamman shugaban kasa to mutum ne mai mutunci da karimci kuma ba a tsammanin zai wani laifi wanda har zai taba mutuncin kasa wannan shine tsammanin doka to amma yawancin shugabannin Afirka suna abubuwa da yawa a rayuwarsu kamin su kai matakin shugabanci don haka wannan yana iya barazana ga kasansu
1: waɗannan bangarori biyu suna ta zargin juna maimakon ai abin da ya dace misali Atiku yayi zargi su ma da suka fito sai suka ce ai shi ma Atiku yana da watan tuhume-tuhume akwai a watan bayoyi da ya kamata ya amsa can Amurka in aka duba a siyasance menene waɗannan masayan ko wannan masayan kalamai yake nufi
3: wato ka san da farko na ce maka yawancin shugabannin Afirka sai sun yi abubuwan da ba kyau sosai sai kuma Allah ya kai su matakan shugabanci in baka manta ba Kenyatta Uhuru da shi da mataimakinsa wanda yanzu shine shugaban kasar Kenya in baka manta ba ka san suna kan shugabanci aka kai su International Court of Justice kaga wannan wulakanci ne ga Afirka to amma sun taki wasu mataki ne na laifuka kamin su zama shugabanni shi yasa aka musu wannan wulakanci in baka manta ba akwai wasu shugabannin Afirka wanda aka yi yunkurin ma a zarge su dalili kenan ma da kasar South Africa ta fice daga International Court of Justice kasashe uku na Sahel da Niger da Burkina Faso da kuma Mali in baka manta ba sun fice daga International Court of Justice yawwa to dukkan waɗannan abubuwa yana nuna irin wulakanci ne da ake ma shugabannin Afirka to kuma kaga shugaban kasar mu da shi da tsohon mataimakin shugaban kasa a sun yi harkoki aino a Amurka waɗannan harkoki watakila sun taba dokokin kasar Amurka to ya sa da yawan su suna ma tsoron tafiya saboda in baka manta ba a shekarar 2019 Atiku Abubakar ya tafi America ne a diplomatic passport na Senate President Bukola Saraki wannan shugaban kasan mu kuma kasan tun da ya zama shugaban kasa ma bai shiga Amurka ba an yi taron majalisar dinkin duniya so biyu amma bai iya zuwa ba sai dai ya tura mataimakin sa to irin wannan wulakanci da ake ma shugabannin Afirka wanda kuma su suka janyo don ana son mutum ya zama yayi rayuwa ne mai kyau ba tare da rayuwar zargi ba to tunda siyasa ya shigo abin da ke faruwa shine zaka ga suna wanke daudar su a bainar duniya a gaban mutane a cikin kasuwa wannan kuma yana rage darajar Najeriya ne a idanun duniya saboda abin da irin wannan musanyan harshe yake nunawa shine kamar dukan su masu laifi ne abin da duniya za ta dauka kenan
1: yanzu kuma bari mu ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa kan yanayin siyasar kasar da ma duk wani abin da ya shalle su
4: so Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Neja. To hakikanin gaskiya game da wannan gyaran masarautu da aka ware wa'annan kuɗaɗe, to da abin da zamu ba shugabannin mu shawara ne, gaskiya wannan ba shine kamace su da gabatarwa ba a daidai wannan lokacin ba. Babbar damuwar mu a Najeriya gaskiya bangaren rashin tsaron nan shine damuwar mu da kuma lalacewar tattalin arziki.
5: Alaikum. Sunana Mama Tajudin Kwangila, sabon gari Zaria. To alhamdulillah, wannan abu ne mai kyau inda su malaman da abu wanda za a babba waɗannan haƙi su lura da shi inda ya kamata. To dan ku duba, akwai wurare na ibada da suke buƙatar gyara sosai matuƙa. Sannan kuma masarautu gaskiya su ma suna da muhimmanci kwarai da gaske, gwamnati ta bada irin wannan gudunmawa domin a gyara su.
6: Sunana Honorable Dauda Manyu Kajuru, daga ƙaramar hukumar Kajuru, local government Kaduna State. A gaskiya maganan da aka yi na Dangote akan magana harkar mai, ni hankali na ya tashi matuƙa, musamman a matsayin mu da muke ganin shi dan Najeriya, kuma a matsayin na driver wanda kusan ma zan ce international driver. A halin da ake ciki a yanzu haka, ko ajiya abinda na sha litan mai naira 1,350, to wannan ba karamin barazana bane, kuma ba karamin koma baya bane, musamman mu yan Najeriya.
7: Sunana Attari Mai Kalanzar, babban Dodo Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. To farashin mai a Najeriya sai dai kawai mu ta addu'a Allah ka dube mu, ka tausaya mana, ya kawo mana sauki, domin ni ko yau na sha litan mai naira 1,350. Kuma babban abin damuwan shine lokacin da Dangote ya kafa matatan mai, mu talakawa muna ta murna muna ganin sauki ya zo.
1: Za mu dan leka makwabtanmu domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar yankin Afirka ta Yamma tare da Rukayya Abba Kabara.

0: Kungiyar kasashen yankin Sahel AAS ta yi allawa da katsalandan din kasashen waje biyu bayan ayyukan tsaron kan iyaka da aka yi kwanan nan. Ministoci daga kasashen Mali, Burkina Faso da Niger sun hadu sun yi watsi da kokarin ruda gwamnatocin su na rikon kwarya. Gwamnatocin sojin sun sha alwashin karfafa ayyukan tsaron kasashen su tare da nesanta kansu da kawancen tsaro na yamma. Wakilai daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda sun gudanar da tattaunawar zaman lafiya mai muhimmanci a birnin London. Kungiyar Tarayyar Afirka da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan hare-haren jirage marasa matuƙa a gabashin Congo. Ƙasashen biyu sun amince da ɗaukar matakan diplomasiya na gaggawa domin tabbatar da tsagaita wuta. A nan kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba game da ƙaruwar tashe-tashen hankula na siyasa da na soja a ƙasar Sudan. Masu sanya idanu na ƙasashen waje sun ba da rahoton jibge manyan dakarun soji da hare-haren da ke barazana ga cibiyoyin samar da wutar lantarki da ruwa. Hukumomin diplomasiya na neman a kiyaye lafiyar farar hula cikin gaggawa domin kaucewa matsalar jinƙai. A Ghana kuwa, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta kare tsare-tsarenta na samar da ababen more rayuwa na shiya duk da tsatsauran matsin lamba daga majalisa. 'Yan majalisar dokokin sun tafka muhawara mai zafi game da haɗin gwiwar gina cibiyoyin lafiya da tallafin ƙasashen waje, inda wasu ke nuna fargaba kan ikon ƙasar. Gwamnati ta jaddada cewa wannan aiki na da muhimmanci don samar da tsaron lafiya a yankin.
1: Cikin hanzari ina hada karikitai na sai ga gogan naku watan abokina Bala. Nace masa Bala, yau naga ka zo kana girgiza kai, me ya faru ne? Bala yace abokina, ana ta magana kan biliyoyin nairori da ake warewa domin gyaran fadoji da wuraren ibada. Sai na tambayi kaina, idan aka gina masana'antu da waɗannan kudade mutane nawa za su samu aikin yi? Nace masa kana ganin akwai abin da ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko kenan? Bala yace ni ba nace gwamnati ta daina kula da al'adun al'ummarta ko addininta ba, amma idan matashi yana neman aiki ya rasa, iyaye na kuka saboda tsadar rayuwa, to duk kuɗin da za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki ya kamata a nazari sosai kan yadda ake kashe su. Nai shuru na kalli Bala, na numfasa na ce masa, wato kana kira ne da a daidaita abubuwan da ake baiwa fifiko? Bala ya ce haka nake nufi. Idan tattalin arziki ya inganta, mutane za su samu damar kula da rayuwarsu su kuma kula da wuraren ibadarsu da al'adunsu cikin kwanciyar hankali. Bala na aje wannan jimla kawai sai na ji babu wata tambaya da zan ƙara mai. Kawai da salo na jinjina na ce masa na gode Bala, shi ma ya ce na gode abokina, mu zama lafiya. A nan shirin dandalin siyasa ya kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri tare da Michael Kudisin, sai kuma mashakata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau, wanda ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Yayin da makon da muka yi wa bankwana ke gab da karkarewa ne, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki matakin faɗaɗa rundunonin sojin ƙasar tare da ƙara yawan dakarun da suka kunsa. Shugaba Tinubu ya ƙara yawan rundunonin sojin Najeriya ne daga 8 zuwa 12, a yayin da kuma ya bayar da umarnin ɗaukar sabbin dakarun soji har guda 28,000. Matakin da ke zuwa a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan shine batun da shirin duniyarmu a yau na wannan makon zai tattauna a kai. Kuma na samu damar tuntuɓar guda daga cikin ƙwararru a fannin tsaro da ke Najeriya, wato Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya. Captain, muna maka barka da zuwa, muna kuma godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna.
1: Babu komai, Alhaji Nura.
0: Yaya kuke kallon wannan mataki?
1: To, alhamdulillah, Alhaji Nura, wato za mu iya cewa ƙara yawan rundunonin soji daga rundunoni 8 ko in ce division kenan ko, guda 8 zuwa division 12, da kuma ɗaukar ƙarin jami'ai ɗin 28,000 kamar yadda shi shugaban ƙasar ya bayyana. Za mu iya cewa mataki ne da zai iya ƙarawa rundunar ƙarfi kamar ta fuskar yawan ma'aikata da kuma faɗaɗa ayyuka, sannan kuma zai taimaka wajen ƙara yawan dakarun da za a tura wuraren da ake fama da matsalolin tsaro, tunda kullum ana nuna kamar cewar ayyuka ya yi yawa a su jami'an tsaro. Saboda haka, watakila idan nan ya ɓarke an tura jami'an nan, sannan kuma sai a ce ai kuma nan ma ya sake ɓarkewa an tura wa'ancan, wani wajen ana sa ran kamar idan ya ɓarke ba za a iya samun waɗansu da za a tura ba. To kaga wannan kenan. Sannan zai sauƙaƙa saurin kai ɗauki idan an samu hare-hare ko an ji labarin wani hare-hare, ko kuma zai ma taimaka wajen aje a jibge dakarun a duk guraren da ake zargin cewar ana samun ta'addanci masu tarin yawa. Saboda haka dai za mu iya cewar ƙarin da kuma ƙare-ƙaren yawan da kuma ɗaukan sababbi na wannan adadi na 28,000 kenan ko, zai taimaka ƙwarai da gaske. Sai dai fa, duk da haka mu sani, Alhaji Nura, wato matsalar tsaron Najeriya ba wai ƙarancin sojoji kaɗai ba ce. Saboda Najeriya na da manyan ƙalubale suka haɗa da kamar wajen tattara bayanan sirri yadda muka fahimta, da kuma amfani da su cikin gaggawa. Ma'ana idan an samu bayanan na sirri an gano, to a yi amfani da su kuma yadda ya dace cikin gaggawa.
0: Kamar idan na fahimce ka, kana so a sauya salo na yadda ake tunkarar ita matsalar tsaron, maimakon a rika jira sai an kai hari sai dai a rika farauta kenan.
1: Yawa sai aka yawa. Shi yasa na ce ai kamar misali a farko na ce matsalolin na tarihin Najeriya ba matsalan yawan jami'an tsaro kawai bane. Na bayanan sirri din, ko kuma da in an samu bayanan sirrin ya zama an yi aiki cikin gaggawa, ba abin da nake faɗi kenan. Sannan kuma akwai buƙatun kamar ya zama akwai haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro, sai an yi aiki tare kafin ya zama an samu nasarar wannan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ba wai yawa ba ne kawai, har yanzu akai nake. Sannan kuma sai an samu isassun kayan aiki wadatattu, kuma su zama na zamani. Dole motocin yaƙin mu su zama na zamani, makaman mu su zama na zamani, abubuwan hangen nesan mu vehicular da ake hangowa, wanda za a iya hango 'yan ta'adda daga nesa idan an yi kai attack kenan. Misali ba wai sun zo an tare su ba, a'a an je neman su. To ya zama ana da su na zamani wanda za su yi hangowa nesa. Sannan ana da at least wannan drones din na koda na masu irin ɗaukan hoton nan ne, za a cilla su sama su tafi can sama, kuma sannan su tafi nesa, su yi tafiyan kamar kilomita 2, 3, 4. Ina jin kamar an ce akwai mai tafiyan kilomita 5 ma. To ya je shi yana ɗauko hotuna, ka kilomita 5 dai babu wani bindigan ɗan ta'adda da za ta yi tafiyan kilomita 5, dan ma bai ganka ba, bai san ka taho ba misali. Saboda haka wannan zai taimaka a samu sauƙin ma asarar rayuka na sojojinmu, musamman a yanzu da musamman jihar Zamfara da kuma jihar Borno ta Maiduguri inda ake samun wani sabon salo da ake dasa bumabumai mines kenan, bumabumai na ƙasa wanda ake binne su a ƙasa domin manya-manyan ƙarafa wato motocin yaƙin mu kenan da makamantansu wanda suke tashi da motocin su kashe jami'an tsaronmu su illata su su lalata mana makamanmu. To sai an samu wannan ingantaccen jagoranci da kuma tsarin gudanar da ayyuka kafin za a yi nasara a kai. Banda wannan Alhaji Nura, ya zama an kula da walwalar jami'an tsaron. Menene walwalar jami'an tsaron?
0: Yawwa to
1: jami'an tsaron yawanci gwamnatin tarayya.
0: Yawwa kafin mu je ga batun walwalar, idan muka dan dawo da baya kadan kan adadin kafin wannan lokaci kididdigar da aka yi tsammani ana ganin sojojin Najeriya an aka hada da na ruwa da na ƙasa da na sama ba za su wuce 230 zuwa da 50 ba. To sai aka samu wannan ƙarin na 28,000 da aka bada umarnin a ɗauka. Ku da kuka san wannan fanni na tsaro, ƙasa kamar Najeriya da ire-irenta, wani adadi na sojoji ya kamata a ce ya kai?
1: Kafin da kai ga wannan amsar Alhaji Nura, ni har kullum abin da nake faɗa shine adadin sojojinmu ya kai adadin da misali zai iya magance wannan matsala. Har kullum abin da nake faɗi shine kamar an siyasantar da al'amarin tsaron Najeriya ne shi yasa ake samun ire-iren waɗannan matsaloli, amma adadin ba shine matsalar mu ba. Shi yasa nake cewa ko da an ƙara fa akwai muhimman abubuwa wanda kuma na kirgin surgo su a baya waɗanda lalle sai an aiwatar da su, sai an yi amfani da su, sai an nemo su, sai an samo su, sai an yi aiki da su, sai an tabbatar da su, an yi su a aikace kafin a samu nasara. In ba haka ba, ko da za a ƙara miliyoyin sojoji to wannan nasaran ba za ta samu ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Sannan abinda na fi faɗi yawanci shine Malam Alhaji Nura, a magance tushen matsalolin da ke haifar da rashin tsaro tun daga tushe. Menene ne tushen nan na tsaro? Kullum muna faɗi, ba mu daina faɗi ba, kuma ba za mu daina faɗa ba har sai mun ga an magance ko kuma an kawo saukin sa a tarayyar Najeriya. Menene tushen matsalar tsaro? Farko dai shine talauci, sannan rashin aikin yi. Alhaji Nura, za ka samu mutane sama da shekara goma sha sun yi digiri nan ko sun yi masters amma ba su da aikin yi. Za ka ji yanzu za a ɗauki aiki na kuratan 'yan sanda da sojoji da sauran ɓangarori na hukumomin tsaro na misali ko kuma wani aiki ana neman mutum 10,000 amma za ka ga mutum 20,000, 100,000, 200,000 sun je sun yi applying suna neman aiki. Saboda me? Saboda babu wannan aiki.
0: To masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI, kuma muna tattaunawa ne kan lamarin da suka shafi tsaro a Najeriya, musamman matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na ƙara yawan rundunonin sojin ƙasar da kuma ƙara adadin dakarun da waɗannan rundunoni suka kunsa da adadin guda 28,000. Kuma bakon da muke tattauna da shi akai shine Captain Abdullahi Bakoji, mai ritaya masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Ana iya sake sauraron wannan shiri a kan adireshin mu na yanar gizo ha.rfi.fr ko kuma hausa.rfi.fr ko kuma a sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio.

0: to duk lokacin da aka yi batun fadada runduna a ƙara yawan rundunoni na soji da kuma ƙara yawan su to fa sai an yi batun kasafin da ake warewa fannin tsaro a kididdiga ta nuna tsakanin 2021 zuwa 2025 gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kusan naira da ta ware ya kai trillion 17 har da 3 ya kuke kallon wannan kasafi ya isa ko kuwa akwai buƙatar ƙari
1: to ai batun wannan trilliyoyi da aka ce an ware mu abin da muke da tabbaci wanda me yasa nace muke da tabbaci mu ba ga nau bane ba jiyawa misali amma dai ko ba komai akwai gidan kafar yada labaran da ta rubuta an rubuce ta ce so jami'an tsaron Najeriya abin da suka yi korafi shine a cikin kason da aka ware na wannan trilliyoyin duka ba sa samun abin da ya wuce kaso 25 a ciki duka kaso 75 din nan baya zuwa gare su saboda haka maganan inda a ce ma ana bayar da koda kaso 50 ne watakila da wadatan yafi haka kuma watakila da ingancin abubuwan da ake yi da yafi haka to ka gaya mun Alhaji Nura kaso 25 ai fail ne ko a jarabawa ne idan zaka dora shi a sikeli
0: a takaice dai ana buƙatar aiwatarwa
1: ya to shine matsaloli
0: to bai ga batun fadada rundunonin sojin Najeriya gwamnatin Najeriya tana ci gaba da daukar wasu matakai kafin mu zo wannan gaba a ciki har da kokarin tabbatar da matakin samar da yan sanda na jihohi ya kake kallon shi kuma wannan bangare a takaice
1: abu biyu ne yana da muhimmanci daukan jami'an yan sandan jihohi saboda me abinda kullun nake fadi shine zai taimaka saboda su yan sandan jihohi yan sanda ne na jaha yan unguwanni ne watakila ma division din yan unguwan ne a wannan division din za a bari kowace unguwa kowace karamar hukuma za a bar mata mutanen ta su zauna su yi aiki a cikin wannan karamar hukuma lungu da sako ba abinda ba sani ba kaga za a samu sauki fiye da yan sandan tarayya misali waɗanda wani ma daga Akwa Ibom za a turo shi ko yaren wannan unguwar ko jihar baya ji misali a nan za mu iya cewa kamar akwai wani ci gaba ko kuma za a samu wani sauyi na saurin gano masu laifi da saurin kama masu laifi amma illolin sun fi muhimmancin yawa dalili guda ɗaya ko biyu yawa dalili shine misali wannan abu ne wanda ina tabbatar maka sai an siyasantar da shi kuma in ba mu sa'a ba tarayyar Najeriya sai ya zama mana matsalar da mun kwammace ba mu ma kirkiro wannan magana ba tun farko dalili shine duk wani gwamna da ya kirkiro da ya dauki waɗannan mutane a zamanin sa a tenuwar sa a lokacin da yake kan mulki idan ya dauke su idan wani ya zo dan adawa ba jam'iyyar sa ba ya ci zaɓe ya samu gwamna to dole ne sai ya canza waɗannan jami'an yan sandan na wannan jiha idan ko aka ce za a canza su za a sauke su ne a'a za a canza manya-manyan su ne a'a wasu sababbi zai ɗauko
0: watakila wannan tsokaci naka ya ja hankalin su ɓangaren yan majalisa za su iya yin doka da za ta ba su kariya ta aikin nasu yanda ba za a iya tsige su ko a fitar da su ba.
1: Ina ga ma sai an samu matsala. Ai ko ba a tsige su ba to fa ka sani fa dole saboda dadi da wancan yaji wanda ya taimake ka ya dauke ka aiki ya maka gata dole ne in dai har kai ba butulu bane to kana tare da shi sai dai idan an sa dokar kamar da kace kuma an yi rantsuwa to wannan dai magana ta gaskiya Alhaji Nura yana da illoli da yawa musamman wannan abin da na faro na cewar za a iya siyasantar shi in aka siyasantar da shi kuma to zai zama mana matsalar da na gaya maka kamar yadda ake fadi ba zai haifar da da mai ido ba to haka abin yake dalili shine idan suka zo suka yi tafi

0: an dai ana samun nasara an tashi tsaye hanyar da aka dauka dudar za ta bulle
1: to abin da suke fada kiyan to alhamdulillah wannan sai mu ce abin farin ciki ne idan suka fada ka amma mu ni zargin da nake har kullun zargin da nake yi wato Alhaji Nura shine su waɗannan kasashen yamma har kullun kamar suna gaba da mu suna cutar da mu suna yin abubuwan yi mana abubuwa da bai dace ba kuma akasarin mutane sun fahimcewar waɗannan mutane sun zama kaska ne raɓi mai jini suna raɓan duk ƙasar da suka ga tana da wani arziki tana da wasu ma'adanai to sa suka raɓe ta don su samu dama su kwashe yau kwanakwanan nan aka ce sojojin Amerika sun sauka a Najeriya da suka sauka a Najeriya nan mu dai har ga Allah ba mu ga wani canji ba a lokacin da suke Maiduguri a lokacin ne ma muke kamar ta'addancin Maiduguri ya karu wanda a lokacin ne aka yi ta kashe sojojin mu har da manyan sojoji a ciki to mu dai sai muke zargin anya babu wani lauje a cikin nadi cewa waɗannan mutane anya da gaske yakin suka zo su taimaki sojojin Najeriya kuwa ko ku dai sun zo ne su yi wani sobe na wasu abubuwan da suke zargin akwai su a tarayyar Najeriya amma ba su gano ba ko kuma ba su tabbatar ba
0: to wasu suna ganin akwai wasu manya a wannan dan tsakanin bayan zuwan su akwai wasu manya-manyan komandoji da aka kawar da su
1: to yawancin a lokuta zaka ji an ce an kai hari kuma an yi nasara an kakkashe mutanen nan yan ta'adda a wasu lokuta kuma sai ka ji daruruwa a wasu lokuta kuma sai ka ji an ce an kawo jami'an tsaron Najeriya hari har an kashe wasu daga ciki har ma da manyan su saboda haka sai nake kamar abun nan kamar wata tuka da warwara akwai wata kalma da nake yawan maimaita Alhaji Nura ani shugaban sojojin jamhuriyar Niger wani lokaci da aka kai musu hari yan ta'adda suka kai musu hari ko yan boko haram ne yan shekaru ɗaya ne ko biyu ko makamancin haka suka kakkashe su sai na ji suna faɗi wannan da kunne na ji yana cewa su ba ragwage ba ne sojojinsu kamar sojojin Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ta kusa ta sani kuka da hawaye ba dan komai saboda bakin ciki a ce yau sojan Najeriya ne ake ce masa wai rago ba namiji ba wanda sojan Najeriya nan kusan yana daga cikin sojan da yafi kowa iya yaki me yasa ce haka saboda hatta America da take zuwa yaƙe-yaƙenta take zuwa sulhu wannan peacekeeping da ake zuwa ba ta taɓa yin nasara a wata ƙasa ba amma sojojin Najeriya sun je ƙasashe sun yi nasara kuma sun yi yaƙin kuma yaƙin aka gwabza kuma sun yi nasara har sun kafa shugabanci na wanda suke so wanda shine cancanta amma wai yau su ne za a ce musu ragwage ko kuma hukuncin haka ba su taɓa zuwa wani yaƙi sun yi failing ba sai dai nasara shi yaƙi dan zamba ne kuma propaganda ne idan har aka ji ba a tsoronka ko faɗa ne na yara za ga mai confidence mai zuciya za ka ga yayi nasara akan mai karfi wanda ya girme shi a shekaru ya fi shi karfi ya fi shi komai amma saboda wancan bai da zuciya wannan yana da confidence yana da zuciya yana da jajircewa za ka ga yayi nasara to haka yaki yake idan har aka ji shakkunka ana tsoronka ana ganin kai din nan wani abu ne za a ji tsoronka saboda haka ba za a yi nasara akan ka yana da wahala a yi nasara akan ka amma idan har ka kunyata kanka ka bada kanka ka bude ko to shikenan kowa zai rena ka kuma in baka yi sa'a ba duk wanda ya shigo maka sai yayi nasara akan ka
0: to muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna
1: to muna nema a yi ta bamu irin wannan dama muna faɗan abin da muka sani mu ba da tamu gudunmawar mu ma ga al'ummar Najeriya da duniya baki daya
0: Kuma sauraro da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai dakata. A madadin wanda muka tattauna da shi, Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, ke wa masu sauraro fatan alkhairi.

daga nan sashen Hausa kenan na Radio France International ake sauraron mu kada kuma ta za ku bibiyar labaran namu a shafin mu da kuma duba wasu labaran da suka hada da video na wasu labaran da suka gabata.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau, wanda ke zuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Yayin da makon da muka yi wa bankwana ke gab da karkarewa ne, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki matakin faɗaɗa rundunonin sojin ƙasar tare da ƙara yawan dakarun da suka kunsa. Shugaba Tinubu ya ƙara yawan rundunonin sojin Najeriya ne daga 8 zuwa 12, a yayin da kuma ya bayar da umarnin ɗaukar sabbin dakarun soji har guda 28,000. Matakin da ke zuwa a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan shine batun da shirin duniyarmu a yau na wannan makon zai tattauna a kai. Kuma na samu damar tuntuɓar guda daga cikin ƙwararru a fannin tsaro da ke Najeriya, wato Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya. Captain, muna maka barka da zuwa, muna kuma godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna.
1: Babu komai, Alhaji Nura.
0: Yaya kuke kallon wannan mataki?
1: To, alhamdulillah, Alhaji Nura, wato za mu iya cewa ƙara yawan rundunonin soji daga rundunoni 8 ko in ce division kenan ko, guda 8 zuwa division 12, da kuma ɗaukar ƙarin jami'ai ɗin 28,000 kamar yadda shi shugaban ƙasar ya bayyana. Za mu iya cewa mataki ne da zai iya ƙarawa rundunar ƙarfi kamar ta fuskar yawan ma'aikata da kuma faɗaɗa ayyuka, sannan kuma zai taimaka wajen ƙara yawan dakarun da za a tura wuraren da ake fama da matsalolin tsaro, tunda kullum ana nuna kamar cewar ayyuka ya yi yawa a su jami'an tsaro. Saboda haka, watakila idan nan ya ɓarke an tura jami'an nan, sannan kuma sai a ce ai kuma nan ma ya sake ɓarkewa an tura wa'ancan, wani wajen ana sa ran kamar idan ya ɓarke ba za a iya samun waɗansu da za a tura ba. To kaga wannan kenan. Sannan zai sauƙaƙa saurin kai ɗauki idan an samu hare-hare ko an ji labarin wani hare-hare, ko kuma zai ma taimaka wajen aje a jibge dakarun a duk guraren da ake zargin cewar ana samun ta'addanci masu tarin yawa. Saboda haka dai za mu iya cewar ƙarin da kuma ƙare-ƙaren yawan da kuma ɗaukan sababbi na wannan adadi na 28,000 kenan ko, zai taimaka ƙwarai da gaske. Sai dai fa, duk da haka mu sani, Alhaji Nura, wato matsalar tsaron Najeriya ba wai ƙarancin sojoji kaɗai ba ce. Saboda Najeriya na da manyan ƙalubale suka haɗa da kamar wajen tattara bayanan sirri yadda muka fahimta, da kuma amfani da su cikin gaggawa. Ma'ana idan an samu bayanan na sirri an gano, to a yi amfani da su kuma yadda ya dace cikin gaggawa.
0: Kamar idan na fahimce ka, kana so a sauya salo na yadda ake tunkarar ita matsalar tsaron, maimakon a rika jira sai an kai hari sai dai a rika farauta kenan.
1: Yawa sai aka yawa. Shi yasa na ce ai kamar misali a farko na ce matsalolin na tarihin Najeriya ba matsalan yawan jami'an tsaro kawai bane. Na bayanan sirri din, ko kuma da in an samu bayanan sirrin ya zama an yi aiki cikin gaggawa, ba abin da nake faɗi kenan. Sannan kuma akwai buƙatun kamar ya zama akwai haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro, sai an yi aiki tare kafin ya zama an samu nasarar wannan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ba wai yawa ba ne kawai, har yanzu akai nake. Sannan kuma sai an samu isassun kayan aiki wadatattu, kuma su zama na zamani. Dole motocin yaƙin mu su zama na zamani, makaman mu su zama na zamani, abubuwan hangen nesan mu vehicular da ake hangowa, wanda za a iya hango 'yan ta'adda daga nesa idan an yi kai attack na misali, ba wai sun zo an tare su ba, a'a an je neman su. To ya zama ana da su na zamani wanda za su yi hangowa nesa. Sannan ana da at least wannan drones din na koda na masu irin ɗaukan hoton nan ne, za a cilla su sama su tafi can sama, kuma sannan su tafi nesa, su yi tafiyan kamar kilomita 2, 3, 4. Ina jin kamar an ce akwai mai tafiyan kilomita 5 ma, to ya je shi yana ɗauko hotuna. Ka kilomita 5 dai babu wani bindigan ɗan ta'adda da za ta yi tafiyan kilomita 5 dan ma bai ganka ba, bai san ka taho ba misali. Saboda haka wannan zai taimaka a samu sauƙin ma asarar rayuka na sojojinmu, musamman a yanzu da musamman jihar Zamfara da kuma jihar Borno ta Maiduguri inda ake samun wani sabon salo da ake dasa bumabumai mines kenan, bumabumai na ƙasa wanda ake binne su a ƙasa domin manya-manyan ƙarafa wato motocin yaƙin mu kenan da makamantansu wanda suke tashi da motocin su kashe jami'an tsaronmu su illata su su lalata mana makamanmu. To sai an samu wannan ingantaccen jagoranci da kuma tsarin gudanar da ayyuka kafin za a yi nasara a kai. Banda wannan Alhaji Nura, ya zama an kula da walwalar jami'an tsaron. Menene walwalar jami'an tsaro?
0: Yawwa to
1: jami'an tsaro ne gwamnatin tarayya.
0: Yawwa kafin mu je ga batun walwalar, idan muka dan dawo da baya kaɗan kan adadin kafin wannan lokaci kididdigar da aka yi tsammani ana ganin sojojin Najeriya an aka hada da na ruwa da na ƙasa da na sama ba za su wuce 230 zuwa da 50 ba. To sai aka samu wannan ƙarin na 28,000 da aka bada umarnin a ɗauka. Ku da kuka san wannan fanni na tsaro, ƙasa kamar Najeriya da ire-irenta, wani adadi na sojoji ya kamata a ce ya kai?
1: Kafin da kai ga wannan amsar Alhaji Nura, ni har kullum abin da nake faɗa shine adadin sojojinmu ya kai adadin da misali zai iya magance wannan matsala. Har kullum abin da nake faɗi shine kamar an siyasantar da al'amarin tsaron Najeriya ne shi yasa ake samun ire-iren waɗannan matsaloli, amma adadin ba shine matsalar mu ba. Shi yasa nake cewa koda an ƙara fa akwai muhimman abubuwa wanda kuma na kirge su a baya waɗanda lalle sai an aiwatar da su, sai an yi amfani da su, sai an nemo su, sai an samo su, sai an yi aiki da su, sai an tabbatar da su, an yi su a aikace kafin a samu nasara. In ba haka ba, koda za a ƙara miliyoyin sojoji to wannan nasaran ba za ta samu ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Sannan abinda na fi faɗi yawanci shine Malam Alhaji Nura, a magance tushen matsalolin da ke haifar da rashin tsaro tun daga tushe. Menene ne tushen nan na tsaro? Kullum muna faɗi, ba mu daina faɗi ba, kuma ba za mu daina faɗa ba har sai mun ga an magance ko kuma an kawo sauƙin sa a tarayyar Najeriya. Menene tushen matsalar tsaro? Farko dai shine talauci, sannan rashin aikin yi. Alhaji Nura, za ka samu mutane sama da shekara goma sha sun yi digiri nan ko sun yi masters amma ba su da aikin yi. Za ka ji yanzu za a ɗauki aiki na kuratan 'yan sanda da sojoji da sauran ɓangarori na hukumomin tsaro na misali ko kuma wani aiki ana neman mutum 10,000 amma za ka ga mutum 20,000, 100,000, 200,000 sun je sun yi applying suna neman aiki. Saboda me? Saboda babu wannan aiki.
0: To masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI, kuma muna tattaunawa ne kan lamarin da suka shafi tsaro a Najeriya, musamman matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na ƙara yawan rundunonin sojin ƙasar da kuma ƙara adadin dakarun da waɗannan rundunoni suka kunsa da adadin guda 28,000. Kuma bakon da muke tattauna da shi a kai shine Captain Abdullahi Bakoji, mai ritaya, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Ana iya sake sauraron wannan shiri a kan adireshin mu na yanar gizo ha.rfi.fr ko kuma hausa.rfi.fr ko kuma a sauke manhajar mu ta RFI Pure Radio.

0: To duk lokacin da aka yi batun fadada runduna a ƙara yawan rundunoni na soji da kuma ƙara yawan su to fa sai an yi batun kasafin da ake warewa fannin tsaro a kididdiga ta nuna tsakanin 2021 zuwa 2025 gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kusan naira da ta ware ya kai trillion 17 har da 3 ya kuke kallon wannan kasafi ya isa ko kuwa akwai buƙatar ƙari
1: to ai batun wannan trilliyoyi da aka ce an ware mu abin da muke da tabbaci wanda me yasa nace muke da tabbaci mu ba ganau bane ba jiyawa misali amma dai ko ba komai akwai gidan kafar yada labaran da ta rubuta an rubuce ta ce so jami'an tsaron Najeriya abin da suka yi korafi shine a cikin kason da aka ware na wannan trilliyoyin duka ba sa samun abin da ya wuce kaso 25 a ciki duka kaso 75 din nan baya zuwa gare su saboda haka maganan inda a ce ma ana bayar da koda kaso 50 ne watakila da wadatan yafi haka kuma watakila da ingancin abubuwan da ake yi da yafi haka to ka gaya min Alhaji Nura kaso 25 ai fail ne ko a jarabawa ne idan zaka dora shi a sikeli
0: a takaice dai ana buƙatar aiwatarwa
1: ya to shine matsaloli
0: to bai ga batun fadada rundunonin sojin Najeriya gwamnatin Najeriya tana ci gaba da daukar wasu matakai kafin mu zo wannan gaba a ciki har da kokarin tabbatar da matakin samar da yan sanda na jihohi ya kake kallon shi kuma wannan bangare a takaice
1: abu biyu ne yana da muhimmanci daukan jami'an yan sandan jihohi saboda me abinda kullun nake fadi shine zai taimaka saboda su yan sandan jihohi yan sanda ne na jaha yan unguwanni ne watakila ma division din yan unguwan ne a wannan division din za a bari kowace unguwa kowace karamar hukuma za a bar mata mutanen ta su zauna su yi aiki a cikin wannan karamar hukuma lungu da sako ba abinda ba sani ba kaga za a samu sauki fiye da yan sandan tarayya misali waɗanda wani ma daga Akwa Ibom za a turo shi ko yaren wannan unguwar ko jihar baya ji misali a nan za mu iya cewa kamar akwai wani ci gaba ko kuma za a samu wani sauyi na saurin gano masu laifi da saurin kama masu laifi amma illolin sun fi muhimmancin yawa dalili guda ɗaya ko biyu yawa dalili shine misali wannan abu ne wanda ina tabbatar maka sai an siyasantar da shi kuma in ba mu yi sa'a ba a tarayyar Najeriya sai ya zama mana matsalar da mun kwammace ba mu ma kirkiro wannan magana ba tun farko dalili shine duk wani gwamna da ya kirkiro da ya ɗauki waɗannan mutane a zamaninsa a tenuwarsa a lokacin da yake kan mulki idan ya ɗauke su idan wani ya zo ɗan adawa ba jam'iyyarsa ba ya ci zaɓe ya samu gwamna to dole ne sai ya canza waɗannan jami'an yan sandan na wannan jaha idan ko aka ce za a canza su za a sauke su ne a'a za a canza manya-manyan su ne a'a wasu sababbi zai ɗauko
0: watakila wannan tsokaci naka ya ja hankalin su ɓangaren 'yan majalisa za su iya yin doka da za ta ba su kariya ta aikin nasu yanda ba za a iya tsige su ko a fitar da su ba
1: ina ga ma sai an samu matsala ai ko ba a tsige su ba to fa ka sani fa dole saboda dadi da wancan yaji wanda ya taimake ka ya dauke ka aiki ya maka gata dole ne in dai har kai ba butulu bane to kana tare da shi sai dai idan an sa dokar kamar da kace kuma an yi rantsuwa to wannan dai magana ta gaskiya Alhaji Nura yana da illoli da yawa musamman wannan abin da na faro na cewar za a iya siyasantar shi in aka siyasantar da shi kuma to zai zama mana matsalar da na gaya maka kamar yadda ake faɗi ba zai haifar da ɗa mai ido ba to haka abin yake dalili shine idan suka zo suka ya tafi wani ya zo musamman a ce jam'iyyar adawa ce ta ci to za a samu matsalar kuma shine in aka kore su sun iya bindiga sun san sirrin ƙasa sun san sirrin yankin su suna samun kuɗi a da yanzu ba sa samu kuma sun iya bindiga wannan kenan
0: To, Captain, idan muka duba baya-bayan nan, shugaban Amurka Donald Trump ya rubuto wasiƙa ta Kanas ta Najeriya, ba zan ce ta Kanan ba, tunda maganar Najeriya ake ya rubuto wa shugaban takwaransa, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana mai jinjina da godiya a bisa yanda ya jajirce wajen tunkarar wannan matsala ta tsaro. Duk da cewa jama'a a gefe ko kuma masu bibiyar lamuran suna ganin duk da cewar ba a daina fuskantar hararen 'yan ta'adda ba kama daga 'yan bindigar 'yan fashin daji satar mutane da kuma wasu hararen na Boko Haram an samu nasarar halaka mayaka da dama daga cikin waɗannan ƴan ta'adda ciki har da manya-manyan komandojin su kamar misali na Boko Haram sannan idan ka duba wasu har an kai ga gurfanar da su an kuma yanke musu hukunci daidai da abinda doka ta tanada abinda a baya aka rika fuskantar jan kafa idan ka kalli dukkanin waɗannan ci gaba da aka samu ga kuma wannan wasiƙa ta jinjina daga Amurka wadda a ƴan watannin da suka gabata ta caccaki gwamnatin Najeriya akan abubuwan da take zarginta na aikatawa ba daidai ba ko na yin sakaci me zaka ce akan wannan in ka dora a sikeli
1: to wato ni a gani na shine duk wani yabo da ake yi kan cewa wato an gama ta'addanci ko har ana turo wata takarda cewar an magance ta'addanci a tarihin Najeriya
0: gaskiya dama ba wai sun ce an magance ba an dai ana samun nasara an tashi tsaye hanyar da aka dauka dodar za ta bulle
1: to abin da suke faɗa kenan to alhamdulillah wannan sai mu ce abin farin ciki ne
0: an dai ana samun nasara an tashi tsaye hanyar da aka dauka dodar za ta bulle
1: to abin da suke faɗa kenan to alhamdulillah wannan sai mu ce abin farin ciki ne idan suka faɗa haka amma mu ni zargi

0: jami'an tsaron Najeriya hari har an kashe wasu daga ciki har ma da manyansu. Saboda haka sai nake kamar abun nan kamar wata tuka da warwara. Akwai wata kalma da nake yawan maimaita Alhaji Nura. Ani shugaban sojojin jamhuriyar Nijar. Wani lokaci da aka kai musu hari, ‘yan ta'adda suka kai musu hari ko ‘yan Boko Haram ne, ‘yan shekaru ɗaya ne ko biyu ko makamancin haka, suka kakkashe su, sai na ji suna faɗi wannan da kunne na ji yana cewa su ba ragwage ba ne sojojinsu kamar sojojin Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma ta kusa ta sani kuka da hawaye ba don komai, saboda baƙin ciki a ce yau sojan Najeriya ne ake ce masa wai rago ba namiji ba, wanda sojan Najeriya nan kusan yana daga cikin sojan da ya fi kowa iya yaƙi. Na ce haka saboda hatta Amerika da take zuwa yaƙe-yaƙenta, take zuwa sulhu, wannan peacekeeping da ake zuwa, ba ta taɓa yin nasara a wata ƙasa ba, amma sojojin Najeriya sun je ƙasashe sun yi nasara, kuma sun yi yaƙin, kuma yaƙin aka gwabza, kuma sun yi nasara har sun kafa shugabanci na wanda suke so, wanda shi ne cancanta. Amma wai yau su ne za a ce musu ragwage ko kuma hukuncin haka? Ba su taɓa zuwa wani yaƙi sun yi failing ba sai dai nasara. Shi yaƙi ɗan zamba ne kuma propaganda ne. Idan har aka ji ba a tsoronka ko faɗa ne na yara, za a ga mai confidence, mai zuciya, za ka ga ya yi nasara akan mai karfi wanda ya girme shi a shekaru, ya fi shi karfi, ya fi shi komai. Amma saboda wancan bai da zuciya, wannan yana da confidence, yana da zuciya, yana da jajircewa, za ka ga ya yi nasara. To haka yaki yake. Idan har aka ji shakkunka, ana tsoronka, ana ganin kai din nan wani abu ne, za a ji tsoronka. Saboda haka ba za a yi nasara akan ka, yana da wahala a yi nasara akan ka. Amma idan har ka kunyata kanka, ka bada kanka, ka bude kofa, to shikenan kowa zai rena ka, kuma in baka yi sa'a ba, duk wanda ya shigo maka sai ya yi nasara akan ka.
1: To muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna.
0: To muna nema a yi ta bamu irin wannan dama, muna faɗan abin da muka sani, mu ba da tamu gudunmawar mu ma ga al'ummar Najeriya da duniya baki ɗaya.
1: Kuma sauraro, da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai dakata. A madadin wanda muka tattauna da shi, Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, ke wa masu sauraro fatan alkhairi.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakin su na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajenmu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai yi noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka ajiye kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle zai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan ne ko ai wanda yake da sha'awar noma ga gona kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar ɗaya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma dai ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina za mu ce ina mafita kenan za mu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai yi amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: ranka dai gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne zaka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu anan me ya ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da kasan gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wasu su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗa hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ba da haya hekta ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da kai da ai
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na taga gara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya
3: yi ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roka din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau supri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai yi noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da a yi fara da a samu ruwan da zai sa ka yi noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka aka samu sakamakon kayi nisa din da wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma mu ce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hectare ɗaya ko rabin hectare da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonan sa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa ya discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi ba mu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an kakkarba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne dai ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
3: To amma yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wasu manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
6: Eto ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyo da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da za su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su rinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba. Gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba.
3: Akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba.
6: Gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har ba ka gina ba to ka bayar wa wasu su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu ko da adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: Shi ma Malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma. Ya bayyana rashin jin daɗinsa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi. A cewarsa, matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurinsa.
7: Muna son noma tun da mun ga iyayenmu suna yi. To amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi. Da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai.
3: Yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma?
7: Wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi.
3: To ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci?
7: To ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo ɗauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi don mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen ba ka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da ƙungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment. Amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar mu noman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi ko from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace ya zo kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tamarilla daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International kenan bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakin su na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu anan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su a kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da yi noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai yi noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri da ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zama wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noma amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai ko ai wanda yake da sha'awar noma ga gona kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yi ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari filaye kusa da gari ko da hektar ɗaya ko rabin hektar da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum in dai gonansa yayi nisa kafin ya je ya dawo ma sai ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutun yaje yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai ya ga abin da ba shi yake so ya gani wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkan noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to mallan kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi bamu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 din nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma dai ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abinda suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne a yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai yi amfani da shi da wurwashi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kaya kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma dawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada bara ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala
3: to amma yanzu anan me ta ina kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wasu manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro
6: eh to ai babban abin da kasan gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko dawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da zasu iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yanda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa basu mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma zasu iya tackling su hana dan akwai wasu kauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wasu su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza a ba da haya hekta ɗaya kaza ana ga da iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaranka in kai da ta tsira dawa shinkafanka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da kai da ai
4: muhallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin dadin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayen mu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na taga gara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filaye baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bayar ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin mu kananan nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bigi-bigi kai yayini ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
2: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku debi in an ce

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya
1: muhallinka rayuwarka
0: sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wanda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci to sai dai kuma kananan manoman kasar musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya Malam Bashir Yakubu Jahun malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi yayi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo karancin gonakin
2: karancin gonakai da suke kusa da mu a nan kusa a gidajen mu wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma wance barazana ne wa su kasa din ma gaba daya sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko ince tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa na farko urbanization yana daya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai yayi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma din aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa wannan yasa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje ya dawo gari sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri da kaga manomi yana son yayi noma din amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan sakamakon kudin da yake tsakani din sai ga ba zai yi noma din ba sannan abu na uku jinkirin gudanar da ayyukan gona nisan gona daga inda kake zuwa inda zaka je din yakan kawo jinkirin yin aikin noma yanzu misali na mai ta fitar da prediction din ta cewa ranan kaza da ai fara da a samu ruwan da zai sa kai noma to amma saboda nisan kafin ka je wajen din sai ka dau lokaci wannan abin yakan jawo matsala wa noma sannan abu na hudu akwai asaran amfanin gona ka noma din yanzu komai abin da ya kamata kai amma dauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda zaka aje kayan gona din shi ma wani matsala ne sannan wahala wajen samun kayan noma din kafin ka samu kayan noman da zaka yi aiki kamar abin da ya shafi taki abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi yakan iya zamowa wani abu ne mai wahala sannan bayan wannan rashin samun shawarwarin jami'ai wanda suka kware dangane da abin da ya shafi noma din shi ma yakan zama wahala sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka da ka samu sakamakon kai nisa din da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yanda ya dace kai aikin noma din sannan abu kusan na karshe din ce shine karuwan kudin aiki intensive labor kenan ka samu wanda za su maka aikin ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin shi ma ya zama ja'iba so wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da yasa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona din yasa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma din ba
3: ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci
2: lalle dai shafa don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa din yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya da ni dan yi kai da kai wannan zai wannan dai kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa dai iya yi amma yanzu saboda nisa din yasa ba zai yiwu ba wannan kai tsaye zai shafe shi sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shine misali ni yanzu ina son yi noma wannan yana so yi noma dole sai mun haɗu wata kila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradin mu akan wannan sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community
4: hallinka rayuwarka
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a kasar komawa ga gona amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama da dama daga cikin irin waɗannan ƴan Najeriya masu burin yin noma sun hakura saboda kalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya yayi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin
5: akwai wasu factors ko kuma muce abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin suka jawo rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma misali yanda ka fada rashin filaye kusa da gari Fila ya kusa da gari ko da hekta ɗaya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba yanda mai yayi tsada mutum inda gonansa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiran sa da abinci to sai ga wannan ya sa yayi discouraging din sa ya gagara yin noma abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a dauke su wasu su hadu da hatsari ko kuma rikici da fulani ko da sauransu so shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata sai abu na uku barna wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko hudu kafin ya sake komawa to akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa to sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ga abin da ba shi yake so ya gari wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba dan kadan ba
3: kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci
5: to malam kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi ba mu da manya-manyan manoma sosai in ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin nan suke yi ba production suke yi so sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40 to ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wa'annan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa to sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 ba su yi wannan noman ba to ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da ba su yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida to ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba
3: yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala
5: amma fitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake yi da su sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro domin tsaron shine babban abin da yafi kamata domin koda da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro so babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
0: wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro yayi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da noma ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne da ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi ka je saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
3: To amma yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
6: Eh to ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyoyi da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da zasu iya taimakawa al'umma kaga maganar mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma in aka samu man fetur din yayi sauki za a iya samu a maganar tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin karfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su bada kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: eh gaskiya wannan kaga duk hakokin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawa ta su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har baraka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su fada hayan da da a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ina ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da iya samu masaran ka in kai da ta tsira dawa shinkafan ka duka da ta yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da ka da a yi
4: hallinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallari da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin daɗin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunna nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafa ni da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda a samu saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in ya ce maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu hilayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da gari
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roƙa din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su su gwada da kansu
3: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka bawa ita gwamnati
7: shawaran da zan bawa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma maneji dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja malamin gona malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara
2: lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manya hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku debi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an dauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk wayannan da a ce an jan baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwan sa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan bai da sai kaga a ƙarshe duk waɗannan abubuwan da muka faɗa a bayan mutum ba zai iya cin musu ba amma in a kungiyance ne kuka je da ku iya cimma burinku sannan kuma da ku iya tunkarin gwamnati wajen ta taimaka muku ta san kungiyar manoman masara ne kai tsayin ta tungare su da ta biya musu bukatunsu haka na shinkafa haka na abun sannan gwamnati a baya ta kawo wayansu policy da ya taba manomi kai tsaye shine misali kamar green revolution da aka yi come from school back to farm wayansu abubuwa ne wanda da aka kawo gwamnati ta yi hasashe mai kyau a ce wannan yayi no ya karanta ilimin gona da ce to ga fili can a bashi bai da haufi bai da shamaki tsakani so ya kamata gwamnati lura da wayannan a ce input an same shi a sauki sannan kuma filin ma a same shi a alwace yaso kuma yana cikin tsaro da aminci manomi zai iya noma
4: muhallinka rayuwarka
0: Matsalar rashi ko karancin gonaki a sassan Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a kan gaba wajen dakile kokarin da gwamnatin kasar ke yi game da haɓaka samar da abinci a cikin gida. Domin magance dogaro da kan abincin da ake shigar da shi cikin kasar daga kasashen ƙetare. Muddin gwamnatin kasar ba ta yi wani abu a kai ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya sai kuma Mustapha a DBC da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura sannan Nur Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tsamar Allah daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shakata da wannan waka da ke sama na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon, shirin muhallinka rayuwarka na wannan mako zai mai da hankali ne akan illolin karancin gonaki a kusa da jama'a da yadda ya shafi burin bunƙasa samar da abinci a Najeriya.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Sau da dama masu burin shiga harkokin noma a Najeriya kan canza tunaninsu sakamakon rashin samun gonakin da za su noma kusa da gari, lamarin da kan tilasta su jingine aniyar su ta yin noma. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan kasar da su koma gona, la'akari da yadda Allah ya albarkaci kasar da wadatattun filayen noma da kuma yanayi mai kyau wadda za a iya noma kowane irin nau'in kayan abinci. To sai dai kuma ƙananan manoman kasar, musamman waɗanda ba su mallaki gonakinsu na kansu ba, na kukan rashin samun damar yin noma saboda rashin gonaki a kusa da gari, inda sai sun yi tafiya mai nisan gaske kafin samun gonakin aro ko kuma na haya. Malam Bashir Yakubu Jahun, malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan matsalolin da ke jawo ƙarancin gonakin.
2: Ƙarancin gonakai da suke kusa da mu a nan, kusa a gidajenmu, wayansu matsaloli ne da yanzu suka haddasa aiki ko kuma in ce barazana ne wa su ƙasa ɗin ma gaba ɗaya, sakamakon manoma suna son su yi noma amma saboda proximity ko in ce tazara da yake tsakanin manomi da gonar ta yi nisa. Na farko, urbanization yana ɗaya daga cikin matsalar da aka ce yanzu gona sai ya yi nisa kafin manomi ya je tarar da inda da ya noma ɗin. Aihuwa musamman arewacin Najeriya ta yi yawa, wannan ya sa inda da jeji ne yanzu ya dawo gidaje, ya dawo gari. Sannan akwai abin da ya shafi kaman farashin mai ya hau sufuri. Da ka ga manomi yana son ya yi noma ɗin, amma daga inda yake zuwa inda zai je gonan, sakamakon kuɗin da yake tsakani ɗin sai ga ba zai iya yin noma ɗin ba. Sannan abu na uku, jinkirin gudanar da ayyukan gona. Nisan gona daga inda kake zuwa inda za ka je ɗin yakan kawo jinkirin yin aikin noma. Yanzu misali, na ta fitar da prediction ɗin ta cewa ranar kaza da a yi fara, da a samu ruwan da zai sa ka yi noma. To amma saboda nisan, kafin ka je wajen ɗin sai ka ɗau lokaci, wannan abin yakan jawo matsala wa noma. Sannan abu na huɗu, akwai asaran amfanin gona. Ka noma ɗin yanzu komi abin da ya kamata ka yi, amma ɗauko kayan gonan daga can nesa zuwa inda za ka ajiye kayan gona ɗin shi ma wani matsala ne. Sannan wahala wajen samun kayan noma ɗin, kafin ka samu kayan noman da za ka yi aiki, kamar abin da ya shafi taki, abin da ya shafi iri mai ingantacce wanda ya dace da yanayi, yakan iya zama wani abu ne mai wahala. Sannan bayan wannan, rashin samun shawarwarin jami'ai wadda suka kware dangane da abin da ya shafi noma ɗin shi ma yakan zama wahala, sakamakon da ka samu malamin gona da yake kusa da gonarka, da ka samu sakamakon kayi nisa ɗin da ya wahala ka samu malamin gona da yake kusa da kai wanda zai baka shawari akan yadda ya dace ka yi aikin noma ɗin. Sannan abu kusan na ƙarshe ɗin ce shi ne ƙaruwan kuɗin aiki, intensive labor kenan. Ka samu wanda za su maka aikin, ka ɗebe su ka kai su can su je su maka aikin, shi ma ya zama ja'iba. So wayannan abubuwan suna ɗaya daga cikin matsalolin da ya sa yanzu manoma suna son su yi noman amma saboda nisan gona ɗin ya sa kuma ba za su iya shiga kai tsaye su yi aikin noma ɗin ba.
3: Ya kake ga hakan zai shafi burin da ake da shi na ganin an samu wadatuwar abinci da kuma Najeriya ta zama mai dogaro da kai a fannin samar da abinci?
2: Lallai zai shafa. Don yanzu misali a ce wayannan nau'ukan amfanin gona da muke nomawa ɗin yanzu zai zama sai ɗaiɗaiku ne wanda za su iya. Da ni dan yi kai da ka yi wannan zai wannan ne, kowa wanda yake da sha'awar noma ga gona a kusa zai iya yi, amma yanzu saboda nisa ɗin ya sa ba zai yi ba. Wannan kai tsaye zai shafe shi. Sannan kuma ta hanyar da ba kai tsaye ba shi ne, misali ni yanzu ina son yi noman, wannan yana son yi noman, dole sai mun haɗu watakila ko a group a kungiyance ko na makamancin wannan kafin mu iya cimma muradinmu akan wannan. Sannan kuma a ce har an samu ma abincin mai yawa a inda muke community.
4: muhallinka rayuwarka.
0: Yanayin tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya ya tilasta mutane da dama a ƙasar komawa ga gona. Amma babban cikas da suke fuskanta shine na safarar su zuwa gonakin cikin sauki sakamakon nisan da gonakin suka yi da inda suke da zama. Da dama daga cikin irin waɗannan 'yan Najeriya masu burin yin noma sun haƙura saboda ƙalubalen da ke cikin aikin noman a wurare masu nisa. Malam Zakariya Muhammad da aka fi sani da jikan ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya ya yi mana tsokaci kan dalilan da ke haddasa matsalar da kuma mafita daga matsalolin.
5: Akwai wasu factors ko kuma mace abubuwa guda uku wanda suka jawo matsalan saboda rashin ci gaban noma daga wajen kananun manoma. Misali yanda ka faɗa rashin filaye kusa da gari. Filaye kusa da gari ko da hekta ɗaya ko rabin hekta da sauransu mutane suna noma shi cikin sauki ba tare da tsadan transport ba, yanda mai yayi tsada mutum inda gonarsa yayi nisa kafin ya je ya dawo masa ya samu 2,000-3,000 ya je kuma ya dawo gida ana jiransa da abinci. To sai ga wannan ya sa ya discouraging din sa ya gagara yin noma. Abu na biyu akwai abin da ya shafi insecurity. Tunda babu filayen noman kusa da gari sai an shiga jeji sai an je nisa. Wajen zuwa nesa ana samun matsaloli daban-daban wasu a ɗauke su wasu su haɗu da hatsari ko kuma rikici da Fulani ko da sauransu. So shi ma ya jawo rashin kananun manoman su yi noma yadda ya kamata. Sai abu na uku barna, wanda idan wajen yayi nisa idan mutum ya je yau ya dawo duk yayin kwana uku ko huɗu kafin ya sake komawa. To akwai barna na mutane akwai barna na dabbobi wanda sun san baya kusa. To sukan iya zuwa su je su masa barna wanda in ya koma kawai sai je ya ga abin da ba shi yake so ya gani. Wato tabbas rashin filaye kusa da gari ya jawo koma baya harkar noma ba ɗan kaɗan ba.
3: Kamar ta yaya ya shafi bunƙasar noman da kuma ya samuwar abinci a wadace, zamu mai da ita gwamnatin Najeriya kullun take burin ganin cewa an samu tsayawa kan kafafu musamman a fannin samar da abinci.
5: To malam, kaman dai mu anan in ka dauka misali zan yi magana da case study na Bauchi, bamu da manya-manyan manoma sosai. In ka dauki average kaman kashi 80 ko 75 na manoma kananun manoma ne wanda basu wuce suna yin abin da suke ci ba da kuma dan kadan wanda zai shiga kasuwa ba mass abin da suke ba production suke. So sai zama a cikin kashi 75 nan sai ya zama cewa ka samu kusan kashi 50 basu iya sun je noman nan ba ko kashi 40. To ka kuwa in shekara ta zo kaka bukatan abincin zai yi yawa sosai tunda wannan inda sun yi noman ko da iya abin da suka ci da iyalansu suka noma da ya rage bukatan abincin demand na abincin a cikin kasuwa. To sai zama a cikin kashi 75 ko 70 an samu kashi 40 ko 45 basu yi wannan noman ba. To ka kuwa gaba yana nuna cewa akwai danja, domin idan kamfanoni suka sassaya abin da suka sassaya su kuma mutanen nan da basu yi noma ba su ma kasuwan da su je su noma, a maimakon cewa su ne suke cire buhu ɗaya buhu biyu suna biyan bukatan su bayan wanda suke da shi a gida. To ka kuwa ba karamin matsala da a samu ba.
3: Yanzu ina zamu ce ina mafita kenan zamu ce a cikin akan wannan matsala.
5: Mafitar kenan gwamnati ta sake lura da yanayin tsarin filaye da kuma tsarin filayen noman da kuma wanda suke rike da filaye yake zaune ba abin da ake da su. Sannan kuma mafi girma shine a nemar wa mutane ingantaccen tsaro, domin tsaron shine babban abin da yafi kamata. Domin ko da filayen noman wallahi saboda matsalar rashin tsaron nan abin da ya kai kilomita 10 kilomita 15 wani yana tsoron ya fita daga cikin gari ya je saboda rashin tsaro. So babban dai matsalan shine a samar wa mutane ingantaccen tsaro da kuma duk abin da yake alaka da noma ya zama an same shi cikin sauki, kamar abin da ya shafi transport da kuma kayayyakin amfanin gonan kamar su maganin feshi da taki da sauransu.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Wasu daga cikin dalilan da ke kawo karancin gonakin noman sun hada ne da karuwar jama'a a sakamakon yawan haihuwa da ake yi a kullum da kuma yadda wasu masu hali kan sayi manyan filaye tare da killace su na tsawon shekaru ba tare da yin noma a ciki ko kuma sahalewa wasu su noma abin da suke so su noma a ciki ba. Sauran matsalolin da ke sanya tsadar noma sun hada da tsadar mai da kuma matsalar tsaro. Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne da ke noma a gonar aro ya yi tsokaci kan tasirin rashin mallakar gona kan kananan manoma a Najeriya.
6: Gaskiyar magana wannan matsala ni kaina wanda muke tare da su muke aikin gona mutane mun fi mutun shida dukkan sunna a cikin mu shida mu biyu ne muka tsira saboda sakamakon masu gonaki wanda su da ake noma yanzu ya zama filaye duk an karba mai sayarwa ya sayar wanda dai biyan bukata ya biya bukata ni kaina ma Allah ne ya sa ma gonan wajen da nake noma ne yana ne yace in ci gaba da nomawa ba zai amfani da shi da wurwa shi yasa Allah ya taimake ni ma ba daga ni ba
3: to kai kake ga hakan zai shafi ya burin idan gwamnatin Najeriya na bunkasa samar da abinci da rage shigo da abinci daga kasashen waje
6: rangare ne gaskiyar magana duk yanda za a yi dole sai gwamnati sun sa hannu akai saboda gaskiyar magana mutane ba su da karfi mutun ne dai ya samu gona a misali ya samu gona a Iyuli ko ya samu gona a Inkil ko ya samu gona a Kangere ko nan ka samu gona can Bayara ya za ka yi kaje saboda tsadan mai da kuma ɗawainiyan ka je ka yi aiki ka dawo in ma wasu ne da ka ba su sa maka aiki abin da ya maka tsada ba za ka iya samun abin da ya kamata ka ce ka samu ba sakamakon zuba mai da zuwa wajen gonan yana da wahala.
3: Kama yanzu a nan me ta yana kenan kuke ga gwamnati ya kamata ce ta shigo domin rage wa su manoma wahalar da suke sha musamman a fannin sufuri da kuma tsaro.
6: Eto ai babban abin da ka san gwamnati su suna da hanyo da yawa suna da kuma hanyoyi masu yawan gaske da za su iya taimakawa al'umma kaga maganan mai fetur a samu a dan samu ya dan sauƙaƙe kafin mutane su dan samu su dinka amfani da man fetur da sauki zuwa gonakin su ko ɗawainiyan yau da kullum ma an aka samu man fetur din ya sauki za a iya samu abuganan tsaro kuma kaga ba wanda yake da bindigan da zai iya tsara yan ta'adda in ba gwamnati ba gwamnati ne suke da halin da za su iya tsaro su ƙara su inganta tsaro kamar yadda ake magana yan sandan jihohi da wani abun nan duka wayannan fa in gwamnati fa ba su mai da hankali ba duk dai iya zuwa ifin ƙarfin mu gara gwamnati su tackling din wannan abun saboda a wasa ga ya dauki shekaru ana ja har yanzu fa ba a ƙara wannan abun mu har sabon salo suka fitar dan haka noman ma za su iya tackling su hana dan akwai wasu ƙauyuka da muke jin labari an ce a gaya ma mutane ma in ba su ba da kaza ba ma ba za su je gonakin su ba
3: akwai wata matsala kuma da ake ga ita ma ta taimaka wajen rashin samun wadatattun filayen noma kusa da gari misali kamar za ka ga mutane sun sayi babban fili sun zagaye shi su ba su yi amfani da shi ba kuma ba su bari an yi noma a ciki ba
6: gaskiya wannan kaga duk haƙoƙin na wajen gwamnati ne fa gwamnati ne suka yawata su yi supervision din wayannan guraren duka su gani in har ba ka gina ba to ka bayar wa su su amfana da shi wajen noma a rinka sa musu koda adadin kuɗi ne ma su faɗi hayan da za a rinka biyan su kar a ce tunda ya saya a ce an kwace a banza ya bada haya hekta ɗaya kaza ana ga da a iya samu gurin da kuma yana da safe akwai katanga akwai komai kaga da a iya samu masaranka in kai data tsira dawa shinkafanka duka data yi tsira in wannan gwamnati suka matsa hannu suka bada doka ba wanda da yake dolan sa da a yi
4: halinka rayuwarka
0: shi ma malam Umar Dallade da aka fi sani da Azra Arfa karamin manomi ne mai burin ci gaban sana'ar tasa ta noma ya bayyana rashin jin daɗin sa akan rashin ci gaba da noma da ya shafe shekaru masu yawa yana yi a cewar sa matsaloli da dama ne suka dabaibaye ci gaban harkar noman a wurin sa
7: muna son noma tuntuni tunda mun ga iyayenmu suna yi to amma ina tabbatar maka halin da ake ciki yanzu kamar ni akwai gonan da na saba noma to amma ba na tagagara ba kuɗi da dan dinga tafiya gonan sannan ga maganan sayan taki ga matsaloli dai na rayuwa wanda talakan kasan nan ba sai an masa karin bayani to kuma gonan ma tukunnan nisan ta ma ba a magana da ma kusa ne sai in ce ko da kafa ma na rarrafani da yara to abu ba zai yiwu ba dole haka na hakura kawai
3: yanzu haka kenan kake zaune wannan shekara baka noma
7: wannan shekara babu noma gaskiya sai dai abin da Allah ya yi
3: to ina batun abinci da ake cewa ana fatan kowa ya koma gona saboda samun saukin abinci
7: to ta ina za a koma gona gwamnati ta kawo dauki da akwai saukin taki to watakila talaka sai iya amma a halin da muke ciki talaka in yace maka yana noma kawai ka ji shi dan mu ne talakawa
3: akwai wadanda suke cewa akwai masu filayen da suke kusa da gari wanda sun zagaye ko sun gine amma ba noma a ciki kuma su ba su amfani da irin wannan filayen baka ga su ma sun taimaka wajen rashin samun filaye kusa da garin
7: to ai abin akwai dalilai na farko idan ka je ka roga din aka baka to wata shekara suka ga amfani mai kyau ba za a baka ba sai su ba mu wani ko kuma su gwada da kansu
8: yanzu ina mafita kenan kana da wata shawara da zaka ba wa ita gwamnati
7: shawaran da zan ba wa gwamnati gaskiya su ji tausayin kananun nan su ji tausayin talakawa abinda nake nufi shine gaskiya a zabge farashin taki sosai sosai wanda talaka dai iya cire kudi ya je saya ba tare da ya dame shi ba amma taki 60,000 ga gidana ba komai ya da yi yanzu fa yanda muke fa mu ci abinci fa sai ka fita kai bige-bige kai yayi ne ka samu abin da ka samu kuma manage dole haka muke rayuwa
1: muhallinka rayuwarka
0: ƙwararru a fannin noma na ganin cewa har yanzu manoma musamman a yankin arewacin Najeriya na amfani da tsarin noma na kaka da kakanni inda suke cewa ya kamata irin waɗannan manoma su gane cewa duniya fa ta canja. Malamin gona Malam Bashir Yakubu Jahun ya bayo manoman wannan shawara.
2: Lallai na farko su manoma ya kamata mu gane cewa yanzu lokaci ne wanda ya kamata a ci manyan hubbasa saboda yawancin gwamnati takan yi amfani da kungiyoyi ne na manoma. Inda da a ce da a zo a kungiya din misali da ku ɗebi in an ce kungiyar manoma masara sai a ce an ɗauki wata gona mai nisa an baku to a kungiyance in kun tashi da ku iya yin wannan abun cikin sauki haka na shinkafa haka na dawa haka na gero haka na maiwa duk waɗannan da a ce an ji an baku cluster ne in an baku cluster kaga kowa yana da zarafin yayi treatment din abubuwansa a lokaci guda da a samu uniformity of treatment amma in an ce wannan yana nan wannan yana nan wannan bai da zarafin da dai wannan